0: Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Fiber first!
2: Fiber first?
1: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
3: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Anya tinagdag natin yung tagsaksakit yung bagay mo, bago ka na-cleansing, anya tinagdag mo yung tagsaksakit yung bagay mo?
5: Ang ubiti ko, adok, dato'y saksakit yung pagpagkit, dato'y pakidney, tapos dato'y rusok.
4: Rusok.
5: Dato'y natin ko naka-gastric acid yung hospital.
4: Yung hospital. Anya tinagdag na nag-check out tayo?
5: Na admita yung lamot.
4: Manungal daw?
5: 7 days.
4: 7 days. Tapos nagpunta ka dito sa clinic. Sa Mayonic. Anya, tata, anya tina... Ano ba yung naramdaman mo ngayon?
5: Mayatin.
4: Mayatin. Awan natin tagsakit yung rin. Sikit mo.
5: Awan ito.
4: Rosok mo. Nairuan mo ti... Bato mo dito yun, no? Nung nag-cleansing ka.
5: Pwinto.
4: Ado-ado ti... Nairuan mo ti... Pati liver mo, no?
5: Pwinto.
4: Di balay niyo, ada pa yung pag-uwi mo. Ada pa yung nairuan. Di balay niyo na pati liver na.
5: Pwinto.
4: Ado pa yung...
5: Masit lang to.
4: Masit lang. Tagan siya nga, taga... Lamot?
5: Taga Lamot.
4: Lamot, tipogo na?
5: Pwento.
4: Ano yung kumplito mga ramol?
5: Bird? Bird, dalangin na tawag.
4: So yun po yung ating bagong pasyente na nag-success sa magitan ng undergo ng internal cleansing na natulungan ng Bionic Alternative Healthcare Center. Sana marami pa tayong matulungan, Bert, ha, sa mga kababayan mo, ha, at yung mga kamag-anak. So magpasalamat tayo, ti Apo Diyos.
5: Salamat din ni Apo sa talaga nga naiipa na iman na tipig na activity ti pakaagasa.
4: Like pinto, sa awan ti operation.
5: O yun to.
4: Naitakin mo ti matungo. Okay, so thank you po, Bert, and happy. Magpasalamat tayo, ti Apo Diyos.
5: Salamat din ni Apo sa talaga. Ang instrumento ng nangagas kaniya ng mga kuwanti sa bubani.
6: Here we go. It's another hour of the

natatawa lang ako ng konti, guys. Hello po sa ating lahat. Welcome back to my program, The Wake Up Call. This is your DJ, DJ Barry, keeping you company till the hour of 10. And it's already 8:20. Today is Wednesday, September 23, 2026. Ayan, happy, happy birthday sa lahat po na nagsiselebrate ng kanilang kaarawan ngayong araw. And kung ano man yung sinaselebrate ninyo, happy celebration! May birth month ngayon. Dami kong kakilala na nag-birthday ngayong buwan na ito. Sobra, oo. Mga... Ang dami. Bakit sabay-sabay kayo? Ayan, for those who want to send their messages, send their greetings, our text sign is open, 0936-322-6700. You can also message my Facebook page, that is DJ Barry. Sweethearts, meron lang din pala kami as announcement, ano, kasi baka magkaroon ng changes coming live. Pero, yan, abangan natin yan. Baka magla-live na po kami sa aming mga pages. Pero, abangan nyo yan, chari. Good morning din po kaya... Guys, pag magme-message kayo, lagyan nyo ng pangalan para yun ang ating isi-shoutout, ha? Good morning, DJ! Ayan, good morning din. Nakikinig siya ngayon through Radio Garden. Radio Garden is something po na pwede nyo kami mapakinggan kahit nasaan kayo. I-search nyo lamang yan sa inyong mga Safari or Google. And select nyo lang po doon yung ating istasyon, which is 97.7 FM. Guys, kahit nasaan kayo, kahit nasa ang lupalop kayo, hindi namin kayo tatantanan. Parang naiba na. Ayan, i-search nyo lamang po yun. Again, that is Radio Garden. Dali lamang pong hanapin yan. Again, our station is 97.7 FM. Okay, I'll be back, sweethearts. Dyan lamang po kayo. Unless you're the song called Ako Ang Iyong Lagi. Bakit ganito yung mga title lang nalagay kong kanta? Bakit parang magkakadugtong? Parang mayroong kwento ang ating playlist today. Sabi ko na nga ba eh. Medyo masama itong nai-impluensya sa akin. Again, good morning everyone. I'll be back again. This is your DJ.

0: Good morning. Check your time. It's now 8:30. This time check was brought to you by Fika Bank, ang bangkong may puso.
1: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
2: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
1: E di magtodo negosyo loan ka na sa Fika Bank, Mare.
2: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
1: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan, pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
2: Ay, e paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
1: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
2: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
1: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Fico Bank at magtodo negosyo loan ka na.
3: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng Fico Bank. Fico Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
4: Kaya kung may kidney and heart failure, mag-PDA, Pauli Argo Capsule.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500, GTX 500.
2: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil ang bisyo ko, nanghirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng GTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
1: GTX 500, bibili sa mga butika.
3: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may sangaysa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: si Doc June Alquizar, isang doktor of naturopathy, DOH PITAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health, Health Alert.
1: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Klinika Di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa DTX 500 Herbal Capsule, DTX Coffee Mix o Klinika DTX Coffee Mix, Mighty C Alkaline Vitamin C, DTX Herbal Oil at DTX Herbal Soap. Ang mga epektibo, legit at FDA approved na mga suplemento na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At muling nagbabalik, makaibigan, yung isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alquizar, para magtalakay na naman na mga kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang mga natural na pamamaraan. Lalong-lalo na sa mga gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-0028117. 0919-0028117, na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng live advice sa ating pong programang Health Alert. At lalong-lalo po, mga kaibigan, live din po tayo ngayon sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon, na araw-araw nagpo-post tayo ng mga health information para po sa inyong lahat. Kaya sa mga hindi pa nakapag-like and follow, pa-like and follow naman para updated tayo sa mga health information at ating programa araw-araw. At lalong-lalo na po, mga kaibigan, pag-uusapan natin sa araw na ito ang mga rason bakit nagiging unproductive ang isang tao, lalong-lalo na sa mga employers, students, na kung saan walang konsentrasyon, laging blanko ang pag-iisip at minsan nagpa-panic attack. Ayon sa datos, mga kaibigan, umabot sa 6 million na mga Pilipino ang nabubuhay na may depression o anxiety. Ang Pilipinas ang pumapangatlo sa Western Pacific region na may pinakamataas na rate ng mental health problems. Kaya, mga kaibigan, lagi nating inuulit-ulit, uminom araw-araw ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C para maiwasan ang pagkakaroon ng anxiety. Ilan kasi sa pag-aaral nagsasabi na ang correlation ng oxidative stress at anxiety. Nakita sa pag-aaral na ang imbalance pro-oxidants at antioxidant ang sumisira sa cell components including protein, lipids at nucleic acids. Kaya lagi nating ini-encourage ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Imagine ha, mga kaibigan, kung walang panglaban ang iyong mga selula sa oxidative stress dahil kulang ka sa antioxidant, hindi ka mahilig kumain ng gulay, minsan lang nakakakain ng prutas. Mas marami ang nakakakain na pro-oxidant. Mahilig sa matamis, mamantika at matataba na karne. Natural, masisira talaga ang mga selula. Okay lang sana kung anxiety lang. What if cancer ang lumabas? Kaya uminom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw. Dahil, makaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, isa itong superior antioxidant combination na tumutulong labanan ang oxidative stress at maiwasan ang maraming problema, lalong-lalo na ang anxiety and even cancer problem.
0: DTX 500. Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Humaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline. Vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa Vitamin C. Mag-Mighty C. Nakakatulong sa pagpaparad ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C, The Alkaline. Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
1: Ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw ang pumipigil sa oxidative stress sa utak. Kung sobra na kasi sa dami ang damaged cells, this will lead to severe psychological distress. Kaya ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, dahil ito ang kapsula na nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant na kailangan para maprotektahan ang utak at buong katawan. 2% lang ang total body weight ng utak, pero ito ay kumukonsumo ng 20% ng total ng oxygen galing sa ating hinihinga. At alam naman natin na ang oxygen ang ginagamit ng cell sa aerobic cellular respiration at ito ay nagre-resulta ng free radicals. Ito ang dahilan kung bakit ang central nervous system ay vulnerable sa oxidative stress. Limited kasi ang regenerative capacity ng neutral cells. Tapos na ang mitotic activity ng neurons, pero hindi na ito nagre-replicate. At ang pangalawa, ang structural characteristics ng neurons ay sensitive sa oxidation as compared sa mga cells sa ibang organs. Kaya kung hindi ka naka-DTX 500 Herbal Capsule araw-araw at Mighty C, madali lang sumasakit ang ulo. Laging sumasakit ang ulo. Inaatake ng migraine, mental block at confused dahil yan sa mataas na free radical sa iyong utak causing oxidation at of course, anxiety. Kaya kung nararamdaman mo na ang mga ito, yung lagi na lang tulala at ang lalim lagi ng iniisip, mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C.
0: DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalanak sa akin, DTX Coffee Mix. Aroma talagang may in-love ka. Hindi lang yan.
0: Mahal
3: pang benefits sa
0: kalusugan. DTX Coffee Mix. Nagkapag ka na. Detox ka pa. Mabili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline. Vitamin C. Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag-Mighty C, Alkaline Vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline Vitamin C.
1: Ang neurotransmitter na dopamine, norepinephrine at serotonin ang madaling maapektuhan sa oxidation, lalo na sa mga kababaihan na bago lang nanganak na kung saan nagkakaroon ng imbalance ang kanilang hormones. At kung bumababa ang serotonin, which is happy hormone, magtataka ka na lang na nakakaramdam ka ng sobrang lungkot. At dapat nating tandaan, kapag nasubrahan sa anxiety, magiging depression ito na isa sa dahilan ng pagpapakamatay. So sa mga magulang na kung nakita ninyo ang inyong mga anak na nagkaka-anxiety symptoms, painumin agad ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C bago pa mahuli ang lahat.
0: DTX Coffee Mix, ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenol, phenolic compounds at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong asin na nafe at napakaswabe nito sa lalamunan.
0: DTX Coffee Mix. Nagkapag ka na, na-detox ka pa sa mga butika.
1: May mga mental markers ang anxiety. Too much worrying. Uncontrollable na pag-iisip na parang laging may mali. Pag-iisip na mamamatay ka na, na kahit kunti lang ang nararamdaman, akala mo delikado na. Mga physical symptoms na akala mo cancer na, na akala mo ikakamatay mo na. Nagkakaroon ka ng kakulangan sa positive thinking. At minsan, kahit pinipilit mong maging masaya, mangingibabaw pa rin ang pagkalungkot. Kaya kapag ganyan na ang nararamdaman, siguradong nagka-oxidative stress na ang utak mo na nakakaapekto sa iyong neurotransmitter na serotonin na nagmo-modulate ng mood, cognitive function, at dopamine, the pleasure and reward hormone. Kaya suplayan ng saktong antioxidant ang katawan para maiwasan ang pagtaas ng free radicals na isa sa dahilan ng pagkakaroon ng oxidation sa utak na nagdadala ng anxiety. Mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw. Ito kasi ay may taglay na pinakamataas na antioxidant na umabot sa 1.3 million nung sinukat ito na kailangan ng katawan, mga selula, lalong-lalo na sa utak. Labanan ang anxiety na pwedeng humantong sa depression. Mag-DTX 500 Herbal Capsule araw-araw at Mighty C, ang alkaline vitamin C.
5: Po ako ng doktor na maintenance, pero ganun pa rin po ang aking pakiramdam na mas masakit ang bato. At narinig ko itong DTX 500 at Mighty C na maganda raw na kombinasyon. Sinubukan ko po siyang inumin 3 times a day at tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin, unti-unting nawawala itong pananakit ng aking batok at nawala na rin po yung pananakit sa ulo tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ninervyos.
6: DTX 500 mapipis sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibigay sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
1: At kung kape naman ang iyong nakahiligan, mas maganda, pagising pa lang sa umaga, suplayan na ang katawan sa antioxidant. Mag-Clinica DTX Coffee Mix. Dahil ang Clinica DTX Coffee Mix, nagtataglay ito ng napakataas din na antioxidant galing sa mapait na bahagi ng tubo. Na nung sinukat ito ay may taglay na 1.3 million orax scale ng antioxidant na kapag ito ang nahigop mo pagising pa lang sa umaga, maiiwasan ang stress, maiiwasan ang anxiety dahil may panglaban tayo sa antioxidant na siyang dahilan ng oxidation, lalong-lalo na sa utak na nagli-lead into anxiety and depression. Mag-Clinica DTX Coffee Mix. Ang Clinica DTX Coffee Mix, hindi lang de-sugar, sugar cane at ampalaya ang nandyan na nakakatulong para maging healthy ang utak at maiwasan ang cancer. Nandyan pa, makaibigan, ang chia seed at psyllium husk na tumutulong palabasin ang mga toxin na nakadeposit sa tiyan. Kaya kung ang Clinica DTX Coffee Mix ang kape mo, ang hinihigop mo, ako, nagkape ka na, nag-detox ka pa, nagkape ka na, sinusuplayan mo pa ng antioxidant ang iyong katawan na kailangan upang labanan ang free radicals. DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
6: DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Ang Clinica DTX Coffee Mix, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Para makasigurado na hindi mapeke dahil ang daming kumakalat ngayon na peke online, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Dahil kapag sa pharmacy ka bumili, sigurado na yan ay FDA approved, mga suking tagapakinig. Available na yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At lalong-lalo makaibigan sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117.
6: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
7: Si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinans na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 180. 160, ganun ang sugar ko.
8: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
7: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
8: Okay.
6: DTX 500.
7: Sinubukan ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
6: DTX 500.
9: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
10: At sa Panginoon.
9: Una po ay sa Panginoon.
6: DTX 500.
11: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. 2 araw, 3, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Nasa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po, nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
6: DTX 500!
12: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihin noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking paghihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
6: DTX 500.
12: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI, sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500. Yan lang po. Marami pong salamat.
6: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500.
1: Yan po mga kaibigan ang mga napasaya at natulungan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule. Mighty C mga kaibigan. Pero lagi nating pinapaalala ha, ang ininom po nila mga kaibigan ay yung legit, no? Yung epektibo, yung FDA approved na DTX 500 herbal capsule. That's why nga, daming nagme-message na sa ating page na, Doc, ganito ba talaga? O, naka-soft gel, parang wala namang effect, no? Pero makaibigan, ang original na DTX 500 herbal capsule, naka-capsule, no? Naka-box, naka-blaster. No? Ingat po makaibigan ha, yung mga nakabote-bote lang dyan, naku po. Kawawa makaibigan, no? Naawa tayo sa mga nagme-message sa page natin na nakabili na sila, no? Nasasayangan sa pera na hindi napaisip na kung bakit itong mga kababayan natin na mapagsamantala, no? Pag nakita nila na epektibo, gawan ka agad ng piki. Kaya imbis na gumaling ang ating mga kababayan na nagtiis sa mga karamdaman sa matagal na panahon, eh mas lalo tuloy nagkakaroon ng problema. Ay, naku po, makaibigan. Kaya siguraduhin na original ang ating mabili. Puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At ang SRP ng DTX 500 Herbal Capsule ay 410 pesos lang po. Ang SRP, makaibigan. At kapag nakainom ka niyan araw-araw, lalong-lalo na, kasama ang Mighty C, ang Alkaline Vitamin C, ay nako, maiiwasan ang anxiety, depression, cancer. Maiiwasan ang pagtaas ng blood sugar. Maiiwasan ang pagtaas ng blood pressure. Nako po, lalong-lalo na sa mga mayroong mga maintenance, ha? Subukan nyo po, mga kaibigan. Within 15 days, makikita mo talaga ang napakagandang epekto nito. Lalong-lalo na kahit mayroon kang maintenance, sumasakit pa rin ang ulo, laging nananakit ang batok, siging ihi ng ihi sa gabi, kahit mayroon ng maintenance sa diabetes, nagtusok-tusok pa rin ang paa, nangangalay. Subukan po, mga

0: Kikita natin yan, healthy tissues. Then after healthy tissues, magkakaroon tayo ng healthy organs. Pagka magkaroon tayo ng healthy organs, magkakaroon tayo ng optimum health. No? So saan nagsisimula? Sa mga selula. Ibig sabihin, kapag nasisira ang mga selula because of oxidative stress, no, itong mga free radicals, yan ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga problemang pangkalusugan. Diyan pumapasok ang mga health problems. Kaya ang antioxidant lang ang kailangan natin na protection para maiwasan, makaibigan, ang pagkasira ng mga selula na magdadala sa atin ng optimum health. At ng pinag-aralan, makaibigan, ang tanim, no? Actually, makaibigan, nung inaral itong desugared sugar cane, itong tubo, biruin mo ha, nasa 9 months nakababad po ito sa init ng araw. Nagtataka ang mga bakit kaya, no, na hindi naman nasisira itong tubo. Siya yung 9 months bago pa i-harvest na tanim, mga kaibigan. Nung pinag-aralan, itong balat pala ng tubo, yan pala yung mapait na bahagi ng tubo ay nagtataglay ng flavonoids, no? Nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant. Kaya yan ang dahilan na kaya niyang i-block ang oxidation dala ng sobrang sikat ng araw. Kaya nung in-extract ito, nung sinukat, agoy, umabot, mga kaibigan, ng 1.3 million ang urak scale ng antioxidant na kapag makapasok sa ating katawan, pinatawag ito ng mga eksperto na transferred antioxidant na nagbibigay ng proteksyon sa buong katawan sa pamamagitan ng pagprotekta sa ating mga selula. Kaya lagi nating inuulit-ulit, subukan nyo po ang Superior Antioxidant Combination. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C.
1: DTX 500 Health Alert.
0: Yes, makaibigan, sa pagpatuloy sa ating programa, atin mo nang talakayin, mga suking tagapakinig, ang benepisyong maihatid o maibigay sa atin ng Mighty C, the alkaline ng vitamin C, especially sa mga kabayan po natin dyan na lagi na lang matamlay, walang gana sa trabaho, lalong-lalo na pag pabago-bago yung panahon, ha? Itong tag-ulan, naku, nakakatamlay, makaibigan. Kaya biglang sigla at lakas ang katawan, mag Mighty C Alkaline Vitamin C. Ang Mighty C, makaibigan, ay alkaline na vitamin C. Isang suplementong vitamin C na hindi po acidic at maaring magbibigay ng 100% grade ng vitamin C na mas mabilis na sisip-sip ng katawan. Yun ang kagandahan, makaibigan, no? Kapag alkaline vitamin C ang vitamin C mo, mas absorbable, madaling masipsip, makaibigan, ng katawan. Parang yung kasamahan ko lang sa trabaho, magaling sumipsip. Ganun po, makaibigan, ang Mighty C Alkaline Vitamin C, napakabilis po itong masipsip ng ating katawan. Ang Mighty C, makaibigan, ay nakakatulong sa katawan na magbigay ng mahalagang proteksyon sa kalusugan. Nagbibigay ito ng mas maraming antioxidant sa katawan na pumuprotekta at nagpapalakas ng iyong immune system. Gayon din upang palakasin ang mga ugat, kasukasuhan, kalamnan, mata at iba pang bahagi ng katawan. Ang bawat kapsula, makaibigan, ng pag-inom mo ng Mighty C ay may 500 mg ng vitamin C na nasa buffered sodium ascorbate formula. Ito ay may parimong dami ng vitamin C na katumbas na kayang ibigay ng 10 orange. Biruin mo, makaibigan, kumain ka ng 10 orange bago ka pa makakukuha ng 500 mg of vitamin C. Pero sa isang kapsula lang na Mighty C Alkaline Vitamin C, siguradong protection ang makukuha mo dahil meron na itong 500 mg. Kaya lagi natin sinasabi, makaibigan, ang fruits, especially orange, guava, no, itong mga prutas, mga suking tagapakinig, actually meron namang vitamin C, and even vegetables, may taglay na vitamin C. Pero lagi ko po kayong pinapaalalahanan na ang vitamin C is water soluble. Very sensitive po ito, no? Ma-expose lang ito sa init, nawawala po ang vitamin C. That's why kahit minsan nakakakain tayo ng prutas at gulay, nagkukulang pa rin tayo sa vitamin C. That's why ang alkaline vitamin C supplementation is the best kailangan para mapalakas ang resistensya, lalong-lalo na pagpabago-bago ang panahon. Mag-alkaline vitamin C, mighty C mga

0: Kaibigan. Kaya't maging malusog at protektado araw-araw, simula ng araw sa pag-inom ng Mighty C Alkaline Vitamin C at para sa mas mainam, mas malakas na kombinasyon, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Lalong-lalo na kapag pagising mo sa umaga, Clinica DTX Coffee Mix kaagad ang nainom mo. Nako, napakagandang maibigay nito na benepisyo sa ating katawan.
1: Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ang lamang sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: DTX 500.
3: Ako si Josie sa Baluga, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Mayroon akong gimintinans na gamot galing sa doktor. Pero hindi pa rin siya nagbababa. Naridis pa lang ako nag-inom DTX 500. Nag-sugar test ako, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX. Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Harap mo ba ay kapeng hindi nakakahilam sa tiyan? Yung sakto lang ang tapang, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe. Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: RTX Coffee Mix. Nagkapika na, na-detox ka pa sa mga butika.
1: Klinika DTX Coffee Mix, makaibigan, Mighty C Alkaline Vitamin C at DTX 500 Herbal Capsule ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar sa buong Pilipinas. Sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. Pero makaibigan, wala na pala tayong time sa pagpatuloy sa ating programa. Medyo napasarap ang ating usapan, mga kaibigan. At sasagutin na lang po natin yan through text line ang inyong mga katanungan sa ating text line number na 0919-002-8117. Makaibigan, ninyo po nakasama ngayon ang inyong isa sa DOH Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alquizar, na laging nagpapaalala, protektahan ang ating katawan, protektahan ang ating mga selyula, mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw, at lalong-lalo na Klinika DTX Coffee Mix, ang pinakamainam na kape. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Lagi nating tandaan na ang pagtulog ng maaga, mga kaibigan, ay kailangan para sa malusog na pangangatawan. Sabayan na ang ehersisyo, tamang tubig sa buong araw. Pagkain ng prutas at gulay, mga kaibigan, ay kailangan para sa optimum health. Kasama ang DTX 500 Herbal Capsule para masuplayan ng antioxidant ang ating katawan. God bless sa ating lahat, mga kaibigan, at nawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang malusog na pangangatawan.
0: Coffee Mix.

0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Test po ito, isang VHW ng Luna Isabela. Bago mag-umpisa ang trabaho, DTX Coffee Mix ang hinihigop ko. Masarap na, masustansya pa. Dito na tayo sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Hindi sa mga butika.
2: Good morning, checker time. It's now 9:30. This time check is brought to you by Amex Free Capsule. Dito ako believe.
3: May digmaan. Mga kalamidad. Magbantay. Sa mga palatandaan ng panahon. Mag-ingat kayo. Sinasabi ko na sa inyo, ang lahat ng bagay, bago pa man ito mangyari. Mark 13:23. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
4: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: sapaw. Oh, wow!
1: Di ko na kaya. Ang dami kong bayarin. Saan patalim kaya ako kakapit?
2: Tumigil ka nga sa kadramahan mo, Beshi. Kung ang budget mo ay gipit, sa jewelry loan ng FICO Bank ka lumapit.
1: Jewelry loan ng FICO Bank, Beshi? Mababa ba ang interest dyan?
2: Di lang yun, Beshi. Alam mo bang mataas ang appraisal nila? Tapos, wala pang advance interest, service charge, at hidden charges.
1: Bongga, Beshi. Instant cash talaga sa jewelry loan ng FICO Bank.
2: Oo, Beshi. Kaya tara nang magsangla sa FICO Bank. Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar at mag-jewelry loan na. Sa jewelry loan ng FICO Bank, lamang ka. FICO Bank is supervised by Cooperative Development Authority and Banko Sentral ng Pilipinas. Get into the music.
3: Sweet 97.7. This song was brought to you by MX3. Be MX Extraordinary with MX3.

0: ulang bangkay mo sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa TGX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang TGX 500. TGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500 dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: TGX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Jackpot!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, suportahan sila ng Yummyvit ES 3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES 3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
2: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES 3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ay, ay, ay. Maring Melanie, naku, hindi ko na alam ang gagawin ko.
4: Bakit naman, Maring Charmaine?
3: Malapit na ang due date ng mga bills ko. Kuryente, tubig, internet, tapos kulang pang budget ko.
4: Ay naku, Maring Charmaine, huwag ka nang mag-alala. May gintong alahas ka ba?
3: Meron naman, pero paano naman makakatulong yun?
4: Simple lang, dalhin mo sa FICO Bank at mag-avail ng jewelry loan. Mababa ang interes, mataas ang appraisal at walang hidden charges.
3: Jewelry loan? Paano yun?
4: Ang iyong alahas ay maaaring gawing cash, kaya may dagdag kang pondo para sa mga importanteng gastusin.
3: Talaga? Hindi ko na kailangang manghiram kung kani-kanino.
4: Tama! Mabilis ang proseso at maaasahan pa.
3: Ay, salamat talaga, Maring Melanie. Solve na ang problema ko sa budget.
5: Kapos sa budget, may agarang pangangailangan? Gawing cash ang inyong alahas sa jewelry loan ng FICO Bank. Mabilis, madali, at maaasahan. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
6: Mabisang herbal medicines at inumin.

0: Easy Blast Out Ionic Herbal Capsule 6-in-1 Siri Herbal Coffee Mix 12-in-1. Nagkakape ka na, nagagamot ka pa.
1: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
2: Disadeco?
1: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
2: Wow, ano namang meron dyan?
1: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
2: Oh, swab yan ah.
1: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
2: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
1: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
2: Paano mo naman nasabi?
1: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mar-

0: Center, the Sodeco Hotel, Resort, and Event Center, Coffee Processing, the Sodeco Memorial Homes and Chapel, the Sodeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, the Sodeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang the Sodeco All-in-1 Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng the Sodeco Rice, the Sodeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang the Sodeco.
0: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, or death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
2: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Casibu, and Alicia.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Pinainom ko na po ng loperamad yung sa pagkasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sasin ng rice coffee. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
6: Wow, galing.
5: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice coffee na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
6: Wow.
5: Nakatulog na siya magdamag.
6: Wow.
5: Gumaling na po siya hanggang umaga.
6: Wow.
5: Hindi na po umulit.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: Radio Enterprises, located at Villa Rica Building, City Road, Central West, Santiago City. Caller text 0917-855-8430.
1: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pang sa impapawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita, o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
2: Magandang araw mga kabayunik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo po na napakarami yung kabayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit. Lagdig itong tinatamatin na cholesterol na nagpapara sa ating puso na naging problema ng ating mga kabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tinatamatin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaitan, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga magpagkain, makasarap yan. Hindi ako makipagtalo dahil masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para pong kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya ng refrigerator, ilang minuto lang. Mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isang pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung ugat. Isang pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Ha? Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang hell kasi ayaw bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirapang huminga. Komplikado, may high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinag-advisan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, 5 klase po ha. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainot. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kayo tagapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonio. Nag-explain ako, nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369, yun lang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E. Kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo. At yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa brother-in-law ko, pinalagyan ko ng sili. Mahang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Papaano? Alam nyo po ba ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita ng namumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya. Ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti pa yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo, pag may sakit, tampot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalapit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka yung sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya uminom kasi maanghang, masama lasa. Oh, you can go to our clinic. Meron tayong capsulize. Xili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. Kung saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klaseng sakit, ang pinakamagandang unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awan di opera. O, di ba? Mm. Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal yung bara doon sa artery ng puso mo, o natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho ng maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang. After the cleansing, binigyan ka ng gamot at nakinawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement doon. Nariyan po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumplito na po yan. O, saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumplito, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawara ng parangal. At yung pinirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effect. So, you can visit our clinic, katayip ang magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo bisitahin ang ating pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Lamayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan. Ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong group, 0917-887-4581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, visit na tayo personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh Day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng aming araw, ibinigay sa atin ang pakitrabaho sa aming araw. Ngayon tayo, itong araw ay Sabat sa Panginoong mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubayan natin na, subukan makipag-ugnayan sa lingkod, Dr. Lemuel Sonyo.
1: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
3: Ang daming ganap sa araw-araw. Work, lakad, and time for the people you love. And how do I keep it up? With the help of GuardC Plus that has vitamin C and zinc. With proper diet and exercise. Kaya workday man, gala day, or family time, gusto ko ready and always G. GuardC Plus with Zinc Capsule.
4: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of GuardC Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hey foodies, craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Bootle Fight for only 1,499 pesos. Available din ang Kambing Bulalo at Kabagan Sisig. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafoods at Crab Cravings located at Puruk Uno, Rizal in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang at makipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.

0: kulang bangkay mo sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa DGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500. DGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umabang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Let's get back to the music.
3: Number one for today's hits and all-time favorites.
4: Sweet 97.7.

0: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Limuel Sonyo.
1: Sa FICO, simula ng pangarap na makapag-ipon ng madali at abot kaya. Sa halagang 500 pesos lamang, 1x1 picture at valid ID, ay maaari ka nang mag-open ng sarili mong ordinary savings account sa FICO Bank. Mataas ang interest at less hassle pa. Open an account now! Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor.
2: FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Kadalasan, tayong mga nanay ang pinakahuli sa lista ng mga priorities sa ating tahanan. Ngunit noong na-diagnose ako na may high blood ako, doon ko na-realize na dapat pala siguraduhin ko muna ang health ko. At doon din nagsimula akong uminom ng PDA Paudi Arco Capsule. So when I start taking PDA Capsule, bumalik na sa normal ang BP ko. Humimbing ang tulog ko at di na ako madaling mapagod.
4: Ugaling uminom ng PDA Paudi Arco Capsule 3 beses sa isang araw.
5: For better life.
6: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay ng binuo, timpla, Android Max Coffee.
7: Kape na.
8: Sana lagi.
6: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
9: DJX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DJX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DJX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik. DJX 500.
10: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
9: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
11: Let's get back to the music.
12: Number one for today's hits and all-time favorites.
13: Sweet 97.7.

Diyan sila ginaganahan sa mga ganitong kwento, mga nakaka-relate na kwento, di ba? So ano naman kaya ang kwento natin ngayon? Kwentong pag-ibig pa rin ba? Well, sort of. Hindi naman nawawala yan sa buhay natin ang kwentong patungkol sa pag-ibig. Kaya naman babasa tayo ng liham kasaysayan na mula sa isang avid listener natin na itatago na lamang natin sa pangalang Dolly. Okay. Dolly Parton? Okay. Ang ganda ng pangalan niya, Dolly. Parang kilala kong Dolly dyan. Hindi kaya siya yung letter sender. Well, sabi naman, itago niyo na lang ako sa pangalang Dolly. So malamang hindi niya tunay na pangalan to, di ba? So invento niya lang yung pangalan na to. Para naman, ano, confidential, o, di ba? Following the principle of confidentiality. Right? Name will be withheld, or real name will be withheld upon request. Since gusto mong tawagin ka naming Dolly, so be it. Dolly. Dali na, DJ. Basahin mo na yung letter. Ayan. Sabi nung mga sweethearts natin for sure. So ito na nga, hindi na natin pagtatagalin. Okay, babalik natin yung dati nating music. Makapagbag damdaming song for Anna. Ayan, na-miss natin ng matagal na panahon, o, diba? O, saka na natin ibabalik yung Light of the Spirit ba yun? By Kitaro. Mamimiss nyo yun. So ito na uli yung ating background music para sa Dear DJ Lee segment natin. Yung original background music natin, if you recall, ano? Song for Anna. So ito na nga, Dear DJ Lee.

Itago mo na lamang po ako sa pangalang Dolly. Hindi ko po akalain, DJ, na ang pagkupkup ko sa isang kaibigan ay magbubunga ng isang bagay na pagsisisihan ko. Ang pagtatraidor nila ng boyfriend ko sa akin. Ouch. Kinaawaan ko po si Sharon sa kwento niya sa akin nang makipaghiwalay siya sa kanyang sadistang ka-live-in DJ. Hindi ko siya hiningan na i-share sa akin o hindi ko na siya hiningan ng share sa pambayad ng apartment kahit sa aming pagkain dahil jobless po siya noon. After all, ganun naman ang isang kaibigan DJ, dumadamay sa isang sawi na kaibigan. Simula nang tumira sa akin si Sharon, napansin ko na lamang na laging nauuna nang umuwi sa akin ang boyfriend ko na si Charles. Yun pala, libre rin ang good time nila sa apartment ko. Nalaman ko rin po na sinundan ni Charles si Sharon sa nilipatan nitong bahay. At nalipad din siya ng destino sa kalapit na bayan na hindi ko na i-mention pa. Yun pala ay para magkasarili na sila. Para po akong mababaliw sa sakit na nalaman ko, DJ. Totoo po pala na pinagsasamantalahan ang mabuti at siya rin ang huling nakakaalam sa kalokohang ginagawa laban sa kanya. Sana po'y mapagpayuhan ninyo ako, DJ, bago pa ako tuluyang bumigay sa aking emosyon dahil galit ang aking nararamdaman sa mga sandaling ito. Actually, naiisip ko na pong sugurin sila. At sa totoo lang, aaminin ko, papunta na ako sa puntong parang gusto ko ng manakit dahil sa pinagdadaanan ko. Dahil sa masaklap na kinahantungan ng love life ko. Gusto ko pong gumanti sa aking kaibigan at sa aking boyfriend. Pero hindi ko lang alam kung paano. Tama po ba ang aking naiisip, DJ? Please enlighten me. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat.

Let's give it up for Wham with Last Christmas. Okay, that's the extended version of the Christmas song, okay, that we've all been waiting to hear. Okay, these past few days, ayan, puro tayo Feliz Navidad. Ngayon naman, ibinalik natin ang Last Christmas dahil 93 days na lang, mga sweethearts, ay Pasko na. O, diba? Papalapit na ng papalapit ang natatanging okasyon ng taon. O, diba? Ang pinananabikan nating okasyon. Favorite time of the year indeed. So, this is something we are all looking forward to. Okay, no doubt about it. We've got 10 more minutes to 12 at sa pagkakataon na to tayo ay mag-shout out muna sa mga suki natin na sina Joselito Carion Borja, Sir Chief Ramos Juvenal Jesus, ganoon din kay Nieves Doliente Pabiling at syempre kay Father Ronel. Alright, Father Tony. Happy listening po sa inyo sa aming parish priest. Ayan, dito sa Santiago City, St. James Parish. Okay, batiin din natin siyempre si Brother Al at si Sir Loreto. Ayan, Kudal. Ayan, Kudala pala. Okay, kasama natin sa BEC. O, di ba? At lahat po na nakatutok ngayon, naka-BEC natin, Sis Elizabeth, Sis Malu, Sis Marites, and the rest of the gang. And of course, ganun din kila Angela. At sino pa ba yung isa pang kasama namin? Okay. Hindi ko na makukompleto yung listahan. Siguro babawi ako susunod. At wala akong listahan dito ng mga pangalan. Okay, balikan natin ang pinag-uusapan natin kanina, no? Yung tungkol sa problema ng ating letter sender. Na medyo masalimuot din dahil it involves no less than her boyfriend at best friend. O nga, parang may ganito na tayong natake last time. Pero iba naman yung kwento. Malapit-lapit nga lang, okay? Tama ba? So sa mga nakaka-relate dyan, ako kinig-kinig din. Baka sakali magising din kayo sa katotohanan. Nako. Medyo nagko-contemplate na ng revenge itong letter sender natin dahil sa kanyang pinagdadaanan, dahil sa ginawa sa kanya ng kanyang BFF at ng kanyang boyfriend. Of all the people, talaga yung BFF pa niya at boyfriend ang nagtaksil sa kanya, o di ba? So parang balak niya na raw gumante at manakit, diba? So normal naman yung mga ganitong feelings o emotions, ano, pagka tayo'y nakakaramdam ng galit. Pero alam nyo ba, ang desisyon kung dapat bang gumanti sa isang taong nagtaksil sa'yo ay sa totoo lang, nakadepende, no, sa iyong mga pinapahalagahan sa buhay, pinapahalagang values. Meron ka pa ba natitirang values? Ayan, sa iyong pagkatao, yun ang tanong. At kung ano yung magdadala sa'yo ng tunay na kapayapaan, yun ba yung makakapagpasaya sa'yo? Makakapagdala sa'yo ng peace of mind, yung makagante? O nakakatakot yata yun. Instead of peace of mind, parang lalo pang magiging masalimuot ang problema mo after. Diba? Sabi nga, ang isang pagkakamali ay hindi pwedeng itama ng isa pang pagkakamali. O, diba? So, dun pa lang, wala ka na rin pinag-aiba dun sa mga taong nagkasala sa'yo kung gagantihan mo sila. Diba? Madalas natin napapakinggan yan, pero sabi nga nila, easier said. Diba? Mula sa pananaw ng... Alright, from the perspective of someone na hindi pa naman nangyayari sa kanya, no, katulad ko, madaling sabihin. Pero syempre, sa perspektibo naman ni Dali, ano, na letter sender natin, hindi rin natin siya masisi, no, mga sweethearts, kung nakakarandaman siya ng hinanakit o galit, ano, sa taong nagtaksil sa kanya. Pero dapat paalalahanan din natin siya. Bilang tayo na may ganito ang role, no? Magbigay ng matinong payo, hindi yung susulsulan pa natin. Oo, tama yan, gumanti ka. O, di ba? Instead na i-enlighten natin siya, lalo pa natin paguguluhin ang sitwasyon. Huwag ganoon. Dapat matinong payo, di ba? Babalikan na naman natin, sinasabi natin madalas, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Pero hindi nakagarapon. Hindi yung mananakit, di ba? Alam si Dali, ano, maghunus dili ka, Dali. Ano? Hindi tama na manakit tayo ng kapwa. Kahit ano pa yung kasalanan niyan, huwag natin ilagay sa mga kamay natin ang batas. Sabi ni Fernando Poe Jr. Anong connect? Mema lang ako. Anyway,
Okay, dagdagan natin yung maipapayo natin kay Dali. On a serious note, ito yung ating maipapayo kay Dali. Alright, Dali? Kinig-kinig din pag may time. O, oh, diba? Ito na nga.

0: Naiintindihan ko where you're coming from, Dali. I mean, it's never easy to be going through something like this, di ba? Lalo nang involve. Like you said in your letter, ay ang boyfriend mo at ang best friend mo pa. Diba? Pero sabi nga nila sa mga nag-iisip ng pagganti dyan, no? Yung revenge na tinatawag natin sa salitang Ingles. Eh, nagbibigay lamang ito kung tutuusin ang panandali ang ano ba, satisfaction or gratification. Pero sa huli, galit at stress lang ang idinudulot nito sa atin. At syempre, instead of peace of mind, lalo tayong masistress, lalo tayong mapapariwara. Diba? So, sabi nga, revenge is ours, but let justice prevail. And that's not justice as far as I'm concerned. So, revenge or vengeance is not ours. It's God's. Diba? Madalas tinuturo sa atin yan bilang mga Kristiyano. So, ipagpasa Diyos na lamang natin. Pero syempre, may dapat din tayong gawin para sa sarili natin. Hindi na kailangan umabot pa sa paghihiganti. Diba? Alam mo, Dali, marami talaga ang mga bagay na hindi natin inaasahan, ano, sa ating buhay. Katulad na lamang ng yung pagtaksilan ka ng taong tunay mong minamahal. Pero kung ako sa'yo, Dali, and I'm sure sasabihin din ito ng iba pang sweethearts natin, ipagpapasalamat ko, no, na nakita mo ang tunay na pagkatao ng itinuring mong kaibigan. Pati na rin yung pagkatao ng boyfriend mo, di ba? Makakatulong ang pagkakataon, ang pagkakaroon rather, ng ibang environment sa pang-move on. So siguro, choose another place, ano? Where you can have peace of mind. Sabi nga nila, pag nandun ka pa rin sa parehong lugar, ano? Maaalala at maaalala mo lang yung ginawa sa yung panloloko ng mga tao, di ba? Kalimutan mo na nangyari, Dali, at you might want to consider, you know, diverting, what do you call this? Hindi, your attention, ano, sa ibang bagay. Maraming mga pamamaraan para malibang ka. Hindi kailangan magmukmuk, hindi kailangan magpakalasing. Palagi ko, hindi naman ikaw yung tipo ng babae na magpapakalasing, ano. Sa mga lalaki lang pala yun madalas. Pero may mga babae lang din, ano? Yun nga lang, hindi mo kailangan magmukmuk, hindi mo kailangan magkulong sa kwarto, diba? At malunod sa kalungkutan. Diba? Libangin mo ang iyong sarili. Lumayo ka sa dati mong tinitirhan. Lumipat ka sa panibagong lugar. Isang bagong lugar kung saan makaka-move on ka. At kalimutan mo na ang nangyari at magsimulang muli. So, sabi nga nila, rule number one, if you have been through something, move on. Pero sabi nga nung isang expert, ano, we never really move on in life. We just get used to the pain. Parang may kilala akong ganun sabi nun, ano. Which is true naman, no? When we get used to the pain, it will only make us stronger. What doesn't kill us can only make us stronger. I do believe in that. So no matter what you go through, as long as you keep moving in life, keep going, you will be on the right track pa rin. So trust the process. The wounds will heal in God's perfect time.
1: Next song is all about love.
2: And I

Magandang hali, narito ang balitang hatid ng Sweet 97.7 FM sa pakikipagtulungan ng Filipino Star ngayon. Posible umanong magpatuloy pa ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa hanggang sa Pasko. Ayon sa Department of Energy o DOE, sa ngayon ay wala pa sila nakikitang indikasyon na maaaring bumalik ang presyo ng oil products sa pre-war levels lalo na at patuloy pa rin ang paglalalang tensyon sa gitnang silangan, gayon din ang pagbaba ng halaga ng piso. Ipinaliwanag ni Energy Secretary Sharon Garin na kung exchange rate at sitwasyon sa gitnang silangan ng pagbabatayan ay inaasahan nilang hindi pa bababa sa pre-war levels ang presyo ng langis. Posible pa nga anya na manatiling mataas ang presyo nito hanggang Pasko. Yan ang balitang hatid ng Sweet 97.7 FM sa pakikipagtulungan ng Filipino Star ngayon. Ito po si Andy De Leon, ang inyong naging tagapagbalita.

0: naman.
1: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
2: Ricky Sanchez po.
1: Taga saan po kayo?
2: Taga Dait, Camarines Norte.
1: Ilang taon?
2: 30.
1: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
2: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
1: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sinyo, sir?
2: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
3: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
4: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samyupsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit main branch located at Kamakam Street in front of former Churchmark Building, Alindada's Meat Shop.
5: Trending online products ba? A Korean products? Available na din at Alindada's Meat Shop. Visit us now.
4: They offer frozen meat.
6: DJX 500.
7: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leeg, sista dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
6: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. On DTX 500, stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Pandama, DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
8: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
9: Disadeco?
8: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
9: Wow, ano namang meron dyan?
8: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
9: Oh, swabe yan ah.
8: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
9: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
8: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
9: Paano mo naman nasabi?
8: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
9: Ang dami naman yan, nakakalula.
8: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
9: Grabe pala ang Disadeco.
8: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
9: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
10: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
11: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Casibu, and Alicia.
12: Tumigil, muling tumingin sa tinig ng kanyang salita. Handa ka na ba? Darating na siya. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi niyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Matthew 24:42. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
13: 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away up to 100,000 winners. It's easy. You get 2 chances of winning when you share your play on Facebook. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on the Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
14: Wednesday!

0: Ako si Ginang Padena. 6 na taon na akong gumagamit ng Pau de Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pau de Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
1: Another quality product of Aldridge Corporation.
2: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
3: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
2: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
3: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
2: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
3: Ay, eh paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
2: Ay hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
3: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko ah.
2: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na.
4: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
6: Disadeco?
5: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
6: Wow, ano namang meron dyan?
5: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
6: Oh, swab yan ah.
5: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
6: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
5: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
6: Ano mo naman nasabi?
5: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San

0: Give it up for Nazareth with their classic Love Hurts, a song brought to you by Disa Deco, tested by time in making lives better. It is now 1:32, time brought to you by Alindadas Meat Shop.
1: Ako si Ginang Adena, isang guro, 6 na taon na akong gumagamit ng Pau de Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya po nang makijoin sa mga parade, alay-lakad, hindi katulad nun. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pau de Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
2: PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: commitment within.
1: Geo Enterprises. Located at Villa Rica Building, City Road, Central West, and Chago City. Caller text 0917-855-8430.
2: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita, o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
3: Good morning, Northern Luzon. Good morning po sa mga taga Torres Region, Cordillera, Mountain Province, Fugao. Kumusta po ang inyong umaga? Anong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Ngunit kung meron pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo kagapay nyo, palating po sa kalusugan. Importante sa last year, ma'am. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, sir ma'am, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung marami kang pera, kung marami kang arere yan, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo ma-enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan, ang inyong pong naramdaman, kaya natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, sir ma'am, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulusyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paanong ginagawa sa katawan, nagpapaputs pa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata, hindi po ba? Okay, nagpamanicure ka, huku mo lang nalinisan ang manicurista. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, ma'am, disease begin the stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Health Care Center, Kawayan City, Brands. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Kawayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago paliki, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay po sinyo sumaga po ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy niyo kayo subaybayan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Health Care Center. Ayong likod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ayong katuwang niyo, katuloy niyo kaagapay niyo sa kalusugan. Tandaan po natin, ma'am, sir, health is wealth, prevention is better found of cure. Anhinwinda mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonis mo. Kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, konti-konti, hirap ilabas. mag-undergo ng internal cleansing. Ano pong cleansing? Walang solid foods, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo sa loob ng bituka mo without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang iyong likod, Dr. Lemuel Sonyo. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council and International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po nagtiwala, ginawaran ng parangal ang lingkod na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po siyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata natin pala tuntun ng kalawang pangkalusugan. Yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang, katulong kagabay pagdating po sa kalusugan.
2: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
0: Mabisang herbal medicines at

0: Easy Blast Out Ionic Herbal Capsule 6-in-1 Siri Herbal Coffee Mix 12-in-1. Nagkakape ka na, nagagamot ka pa.
1: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, BSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
3: Let's get back to the music.
4: Number one for today's hits and all-time favorites.
5: Sweet 97.7.

0: panginigari ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: Hey foodies, craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butol Fight for only 1,499 pesos. Available din ang kambing bulalo at kabagan sisig. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafood foods at Crab Cravings, located at Puruk Uno, Rizal, in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at makipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.
3: Fiber first!
4: Fiber first?
3: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mapabuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
5: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
7: Disadeco?
6: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
7: Wow, ano namang meron dyan?
6: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
7: Oh, swab yan ah.
6: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
7: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
6: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
7: Paano mo naman nasabi?
6: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
7: Ang dami naman yan, nakakalula.
6: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
7: Grabe pala ang Disadeco.
6: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
7: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
8: Dipun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
9: Branches, Dipun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Kasibu, and Alicia.
10: Oya Supremo!

There you have it, the song from Maneskin, his version of the song Begging, mga shooters. And this song's brought to you by Casino Plus. Magandang hapon, mga sweeters. Welcome sa ating program, Supercharger Show. You're with your chinitong DJ Chin. And later, we will be joined by our kabugerang disc jockey on air. Sana makahabol po siya kasi kanina, nung tinanong kong asan na siya, naliligo pa lang daw ang ate mo. Anyway, good afternoon and ayun. Kagaya sinabi ko, welcome po sa ating programa. No, today is the 23rd day of September and oras po natin, it's already 2:47. Sana ay okay lang kayo, ha? Sana ay hindi pa kayo masyadong pagod. Hindi pa exhausted, hindi pa stressed. Sana ay fresh pa rin. May isang ano pudot nga malim kita kayo amin, mga sweeters, no? Ngayon pa lang pwedeng-pwede na po kayong magpabati, magpa-shout out, or kung meron kayong gustong i-request, mabalbalin, mga sweeters, just send me a message on our official text line, 0936-322-6700. Once again, that's 0936-322-6700, or message me on my official Facebook page, that's DJ Chino dash Sweet 97.7 FM. Isang napakainit na hapon po. O parang sarap maghalo-halo ngayon, no? Yung halo-halo na napakaraming gatas. Tapos marami rin sahog, hindi puro gulaman lang, no? Diba? Tapos o kaya kumain ng mga prutas. Kanina napadanaw sa fruit stands dun sa San Isidro. Nakabili ako ng siyempre paborito ko, lansones at mandarin. Ayun, ubus na yung lansones. Napakatamis kasi, di ko alam, na-happy ako kanina nung kumakain ng fruit. Wala, na-share ko lang. Kayo po ba? Kumusta naman kayo ngayon? Dali na, magsismisan naman tayo. Mamaya po pala, we will be live on our official Facebook page, that is Sweet 97.7 FM Santiago City. Sa mga hindi pa po naka-follow sa aming page, guys, i-follow nyo na, ha? Again, that's Sweet 97.7 FM Santiago City. Magla-live din po kami sa kanya-kanya naming TikTok account ni DJ Luna. Yung sa kanya po, DJ Luna dash Sweet 97.7 FM. Ako naman po ay DJ Chino dash Sweet 97.7 FM. Yun lang. Oh, eto, bigay ko muna ng ating next song. Eto kanina, nare-request ng isa sa ating mga listener. A song entitled Christmas in Our Hearts, since we have 93 days bago magpasko, mga sweetheart. Enjoy this song. And once again, this song is brought to you by Casino Plus.

0: laban. Sweet 97.7.
1: DJX 500.
2: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
1: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang panlaban. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika.
3: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
4: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, suportahan sila ng YummyVit ES3 Syrup with Zinc. YummyVit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, turin, CGF plus zinc.
5: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ako po si Danny Miranda, isang branch head ng Rojas, Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood. Subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
7: Wow!
8: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
9: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka, may masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa. Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
10: Taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Bugao. Kumusta po ang inyong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Kung mayroon pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo, kagapay nyo, balating po sa kalusugan. Importante sa lahat, Sherman. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sherman, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo ma-enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag babayaan ang inyong pong naramdaman. Kaya natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, Sherman, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulusyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paanong ginagawa sa katawan, nagpapaputs pa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata, hindi po ba? Okay, nagpamanicure ka, huko mo lang nalinisan ang manicuresta. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, ma'am, disease begin the stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, ma'am, isa mong gagawin natin sampumong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung katuwang katulong kagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Kawayan City Branch. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Kawayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burasan Building, Victor Enodi, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago paliki, katabi po ng LCC Auto Supply.

0: ating kontak number. Ibigay ko sa inyo sumagap ito sa ating contact line, ating phone group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy kayong subaybayan ang ating po programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ay yung likod, Dr. Leon Wilson, yung isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, naturopathic practitioner. Ay yung katuon nyo, katuloy nyo kaagapan nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, ma'am, sir, health is wealth, prevention is better than of cure. Ang hinwinda mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonismo. Kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi lang, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw, hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, konti-konti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailangan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang solid foods, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo sa loob ng bituka mo without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang iyong lingkod, Dr. Leon Wilson. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council and International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po'y nagtiwala. Ginawaran ng parangal, ang lingkod, na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po siyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata natin pala tuntunan ng Kaalamang Pangkalusugan, yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, naturopathic practitioner. Katuwang, katulong kagabay, pagdating po sa kalusugan.
1: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
2: It's the Supercharger Show. Let's start the party.
3: 3, 2, are you ready?

0: There you have it, the song from Tony Basil, a song titled Mickey Mga Sweeters. And this song's brought to you by Fico Bank, ang bangkong may puso. Oras po natin mga Sweeters, it's ready 3:18. And we're actually trying to go on live. Oh, magla-live. Yeah, try namin mag-live. However, we're getting some issues because of, you know, intermittent internet connection. Oh, ang bagal ng internet. Pero ayun, hopefully maayos namin. 3:30 try ulit namin na makapag-live. So pasensya na po sa mga nag-aabang po ng ating live stream. Subukan po ulit namin, promise. Oh, para naman sayang naman yung oras para tayo magkulitan, di ba? Yung konting oras na nga lang na nakalaan para magbardagulan tayo. So, anyway, shout out sa mga sweeters natin nakikinig sa atin ngayon. Dagadjay, sweeters sa'yo, ito'y El Torogi na imbag kamalim. Kada kayo amin, kastamot yung dagadjay, dinding nga madamang ukay-ukay dita. Ano na, kanina ka pa hawak ng hawak dyan na. Ang dami mo nang nahawing mga damit, wala ka pa rin napipili. Chusy yan. Ay, ganun din naman kasi talaga, di ba? Gusto mo, I mean, meron yung matagal mamili. O, kagaya nung mga nakakasama ko, minsan yung kapatid ko. Sa akin kasi napakabilis kong mamili ng damit. Say for instance, kung ang kailangan kong damit ay puti, doon ako sa mga damit na may kulay puti titingin. Ganon. Kaya sobrang dali lang. Oo. Tapos gusto ko minimalist lang. Kaya sobrang bilis ko talaga makakita ng mga damit na, alam mo yun, yung wala masyadong design. Ganon. O, depende. Conforme din talaga sa preference ng namimili. Oo. O, tignan mo, hindi na lang ako mapili, pero hindi ako pinipili. Sakit na. And also, shout out sa mga sweeters din po natin dito sa GNB Builders. Nga inalda ang agdingtingig, ito yung Sweet 97.7 FM. Agyaman kami. Dagadjay, nagkakapintasan kaskada. Natataraki nga staff iti GNB Builders. Hello po. GNB Steel Builders, I should say. And also, I'd like to say hi sa mga sweeters din po natin dito sa may Unison Home Hardware. Hello po sa mga aunties, mga uncles natin dyan. And also, shout out din sa mga sweethearts natin dito sa may Bandis Auto Care na sobrang busy din. Oo, sobrang busy kasi ang daming tanggap. Oy! Paldo! Siyempre, makakalimutan ko ba yung mga listeners din po natin dito sa may Centro Department Store, lalong-lalo na kay Kuya Guard. Oo, si Kuya Guard na taga-tune in sa 97.7 FM na imbag kamalim. Ano ba yun? Parang biglang kumati yung lalamunan ko. Eto. Kaya ko to. Alam mo yung feeling na nauubo ka tapos kailangan mong pigilan. Ganun yun eh. Shout out din sa mga sweeters po natin na taga The Generics Pharmacy. Oo, malapit lang din dyan sa may Centro Department Store. Sana po maganda po ang inyong araw kasi ang gaganda ninyo eh. Oh, eto muna. Bigay ko muna ang ating next song mga sweeters. Let's listen to a song from Andrew E. Naniniwala ka ba na kung wala ka ng jowa, wala ka ng choice? Hindi, diba? Pero sige, pakinggan natin to. A song from Andrew E. A song entitled, Humanap Ka ng Pangit. And this song is brought to you by Fico Bank, ang bangkong may puso.
1: Ay, nako. Ayan, kasi ano, ang hihilig kasi sa magagandang lalaki. Ang hihilig sa magandang babae. O, ano na pala nyo? E di wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig na lang kayo sa sasabihin ko. Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like this.

0: Radio Enterprises, located at Villa Rica Building, City Road, Central West, Santiago City. Call or text 0917-855-8430.
1: Looking for a quality photography and printing services all in one place? We've got you covered. Visit IIM Photo Studio. Capture life's best moments with our self-photo, portrait sessions, and full photography sessions. We also offer event photography for weddings, birthdays, graduations, debuts, and all kinds of occasions. We capture every special moment with care. Need a studio? We have studio rental available. Plus, enjoy our photo printing, Rush ID, printing, and Xerox services, sublimation printing, videotaping, on-site portrait, and photo booth services. Visit us at the third floor, Triumph Building, Villa C, Santiago City. For bookings, call 0997-709-8076 or 0953-314-5201. Follow us as well on Facebook, Instagram, and TikTok.
2: IIM Photo Studio.
1: IIM Photo Studio.
2: Your image, your story.
3: DTX 500 Health Alert. Kasama si Doc Jun Alquizar, isang doktor of naturopathy, DOH PITAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health Alert.
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert, hatid sa atin sa Superior Antioxidant Capsule na DTX 500, Clinica DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C ang perpektong kombinasyon para sa malusog na pangangatawan. Sana live na po tayo magsama-sama ngayon para magbibigay sa inyo ng mga preskong kaalamang pangkalusugan. Lalong-lalo na po, makaibigan, sa araw na ito, atin na namang mapapakinggan ang isang live interview sa isang kababayan po natin na may iniindang karamdaman na tulungan sa pag-inom ng DTX 500 at Clinica DTX Coffee Mix.
3: DTX 500 Health Alert. Ang bisa at lakas ng DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
5: Si Renato Teodoro, na-diagnose ako na may diabetes. Maraming nirecommend sa akin na pwede kong i-take. Kaso ang problema ko, ang perang panggastos dahil medyo may kamahalan ito. Kaya naghanap ako ng bang pwedeng gamitin. At swerte naman ay may nagsabing pwede ang DTX 500, DTX Coffee at Mighty C. Pag pinagsabay mo itong tatlo ay nagiging mabilis at maganda ang epekto nito laban sa diabetes. Nag-try ako kasi kayang-kaya lang naman. Mura lang siya at nung sinubukan ko, umaba ang aking sugar at normalize din pati ang BP ko. Malaki ang pasasalamat ko sa DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C. Maganda ang resulta sa akin.
3: DTX 500 Health Alert.
4: Yan po, makaibigan, isang live interview po natin sa kababayan natin na matagal nang may diabetes at hypertension na tulungan sa pag-inom ng DTX 500, ang superior antioxidant capsule na tumutulong pababain ang blood sugar. Ito kasi ang may tagline ng D-sugar sugar cane, ang mapait na bahagi ng tubo na may pinakamataas na antioxidant na tumutulong sa pankreas upang mas makagawa ng mas maraming insulin para mabalance ang asukal sa katawan.
3: DTX 500 Health Alert.
4: At ang kagandahan, meron pa itong ampalaya na mayaman sa polypeptide properties na nag-a-act as natural insulin para mag-normalize ang blood sugar. Kaya po, makaibigan, nung kanyang sinubukan ang DTX 500 kasama ang DTX Coffee Mix, ang naging resulta, nag-normalize ang blood sugar kasama pa ang blood pressure. Kaya po sa mga kabayan natin ha, na mayroon din pong diabetes at hypertension. Actually, makaibigan, prone talaga sa pagkakaroon ng pagtaas ng pressure ang dugo kapag meron diabetes. Kasi pag hindi na-normalize ang sugar, i-create ito ng paglapot ng dugo na siyang dahilan ng pagkakaroon ng mataas na blood pressure. Kaya nung nag-normalize ang blood sugar, ay kasama na ang blood pressure, nag-normalize din. Kaya sa mga kabayan natin na matagal nang may maintenance, subukan ang DTX 500, ang original, legit, makaibigan, at FDA approved na DTX 500 na gawa ng Klinika di Alternativo Medicina ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Para hindi mapeke at original ang ating mabili, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
3: DTX 500 Health Alert!
4: Ang pinakamagandang kombinasyon, DTX 500 Klinika DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa at Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
3: DTX 500 Irregular na regla o mens. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
6: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laging pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
3: DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
7: Let's get back to the music.
8: Number one for today's hits and all-time favorites.
9: Sweet 97.7.
10: Yo, kumusta na? Alam ko marami rin kayong naisip, kaya ikanto na lang natin yan.

0: And here's a song from Good Days, Gwinatinda mga sweeter, sa song titled Sulitin. And this song's brought to you by Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Surgery Center.
1: Your beauty is beyond amazing.
0: Yes na yes, parang beauty mo din.
1: It's really beyond amazing. At dahil yun, meron na agad tayong hugot dito by Hugot Lines.
0: Uy, anong sabi niya dyan?
1: Kung ang problema ay hadlang, bakit mo pa binabalikan? Kung ano yun, kung iiwan ka din naman.
0: Ha? Ala, kung ang problema ay hadlang, bakit mo pa binabalikan?
1: Kung iiwan ka rin naman.
0: Parang hindi ko ma-absorb.
1: Ako rin. Naandok ka rin, DJ Gino?
0: Oo, nagkape na ako, pero pang alas stress yun. Kaso ang hina kasi ng internet kanina, kaya hindi tayo nakapag-live, diba?
1: Oo nga. Kaya, sorry na. Okay. Sorry na kung alas stress, wala pa kaming... Sa mga nag-aabang ng live, ha, kanina. I'm so sorry. Pero hindi ko talaga mag-gets yung sinabi ni Hugot Lines. Kung ang problema ay hadlang. Kumbaga parang yung line niya na yun, parang in-insert niya lang. Ang tanong niya talaga, bakit mo pa binabalikan kung iiwan ka din naman?
0: Kasi minsan ka nang naging masaya and sometimes you're longing for that feeling to be happy again.
1: Oh, sabagay yan, oh.
0: Oo, sana naririnig din nyo.
1: At ganun yung tawa natin. Masyado naman yata ang ano. Masyadong demure.
0: Ano yan? Bumalik ka.
1: Ano?
0: Ay, umuwi ka na baby pala yun. Yung kanta na naalala.
1: Di na ako sanay na.
0: O, di, parang ganun.
1: Ay, gusto ko rin batiin si Jonner. Si Jonner ay nanonood ngayon sa aking live video. Oo. Isa sa mga friends namin sa TikTok.
0: Oh,
1: yes.
0: Hello,
1: by the way, Jonner, this is DJ Chino. Di ba may flowers din siya sa kanyang tenga?
0: Hello, baby. Huh? Baby!
1: Well, may baby ka rin, ah.
0: Uy, magandang hapon, DJ Chino and DJ Luna. Sabi ni Kuya Joselito Gali, ay, Carrion Borja. Ano pa yan? Bubulol pa.
1: Oo.
0: Shout out sa'yo.
1: Joselito Carrion Borja.
0: Oo.
1: Ah, tama ba?
0: Oo, nagkalat si Kuya minsan sa TikTok, minsan sa...
1: Facebook. Sa text, ganon. Sa message, ganon.
0: Uy, grabe yan, DJ. Parang true to life. Yung sinabi,
1: ano yun?
0: Yung sinabi ko daw kanina na yung minsan you're longing for that feeling. Alam mo yun, yung
1: hinahanap-hanap mo, ganon. Kaya marami pa rin talagang mga ano, alam mo yun, let's say, hashtag nagpapakatanga sa pag-ibig, kahit sinasaktan na sila, ano pa rin, binabalikan pa rin nila, o kaya hindi pa rin nila maiwan, kasi nga, they're still looking for that happiness na naramdaman nila nung umpisa. Diba?
0: Oo, parang mas nalamangan nung happiness na yun, yung sakit na nangyari. Parang mas lamang yun, diba? Kaya namimiss nila.
1: Mas lamang yung kagustuhan nilang maramdaman yun ulit. Oo, parang ganun. Kesa dun sa nararamdaman nilang sakit. Kaya marami ang nagpapakatanga sa pag-ibig.
0: Oo. Yung maraming nagiging marupok.
1: Marupok, parang ikaw ba? Sabi ni Jonner dito, hi Chino daw.
0: Yeah. Ba't walang baby?
1: Dapat daw i-baby mo daw siya. I-baby?
0: Biro lang yun. Pero kung ikaw, mabilis ka usap na.
1: Sabi ni Matthew dito, hawig ko daw si Tuesday na may Regine Velasquez.
0: Ha? Tuesday na Regine
1: Babae po ako.
0: Ooh, okay.
1: Mali ka dyan sa ina, akala mo. Di ba ganun yun? Kantahin mo ngayong chorus.
0: Di ako, bakla.
1: Sabi ni Jonner, oh, hi baby pala. Ikaw ah.
0: Ang ganyan ha.
1: Mga ganyan ka. Ano, pwede kang lumipat doon sa live. Yan, naka-live din siya sa TikTok.
0: Huwag na baka hindi ako mapag-focus.
1: Ang pangalan niya, DJ Chino - Sweet 97.7 FM. Ganun.
0: Huwag na, please.
1: Bakit? Bakit mo pinipigilan ang mga bagay-bagay na mangyari, DJ Chino?
0: Ang direktora.
1: Tinatanong ko lang naman eh. I'm just asking, you know. Big Boss, thank you so much for following. Okay, I got it. Sabi naman ni Jonner. O, diba? Binawasan ko pa yung viewers ko dito para sa'yo. O, lipat ka doon.
0: Salamat. Ay, ganun talaga yung magkakaibigan. Minsan nagsasakripisyo, diba? Hindi yung, alam mo yun.
1: Hindi yung naglalamangan, ganun. Kung magkakaibigan, kung alam mo naman na meron kang magagawa para sa kaibigan mo, edi gawin mo yun, diba?
0: Yung iba na...
1: As long as hindi ka naman din masasaktan or matatapakan, ikaw ba, DJ Chino, meron ka bang inaapakang tao?
0: Wala pa.
1: Sabi kasi nila, para daw umangat ka sa buhay, kailangan mo daw mangapak ng tao.
0: Ay, may mga ganun. Tapos minsan din, may mga kaibigan ka na tutulungan ka, pero isusumbat sa'yo yun.
1: Ay, wag naman ganun. Wag mo na lang akong tulungan.
0: Yung kunwari sasabihin nila na, ayan, si DJ Barry, tsaka si DJ Chino, sa akin na to mag-host ang mga yan.
1: Uy, ako, hindi ko ginawa yun, ah.
0: Ako nag-push sa kanila na mag-host.
1: Hindi ko ginawa yun, ah. Tsaka hindi naman kita tinuruan na magaling ka na talaga dati.
0: Kimika!
1: I think, ano, Willie Dax is watching our live. Shout-out sa jowa ko, sabi niya. Sinong jowa ba niyang i-shout-out natin?
0: Walang jowa yan. Ah. Sa totoong buhay, wala talagang jowa yan.
1: Totoong buhay.
0: Sa totoong buhay, sa pangarap niya meron marami. Oo.
1: Parang minsan ka lang niyang pinangarap.
0: Hindi ako pinangarap ni Willie.
1: Ano?
0: Hindi ko alam.
1: Kunwari ka pa eh, di ba?
0: Nagkasama kasi kami dati sa isang pelikula. Ako si, ano nga, si Bossing, tsaka si, ano pa, Miss Tapia.
1: School Bukol!
0: Si Miss Tapia, o. Oh. Umiinit ulo niya sa amin nila Joey.
1: Pag sinasabing Miss Tapia. Kamukha ba niya talaga?
0: May konti.
1: Pero ikaw talaga, kamukha mo talaga si Dixon.
0: Oh, no!
1: Isa nga ang ano,
0: Enteng Kabisote. Sayang saya kayo, ha?
1: Siyempre naman, eto si Christian ay nag-comment, Christian_04, di ba nagbaband ka din po, sabi? Ay, opo. Banding.
0: Ay, napanood ka niya, o, siguro.
1: Yes. Oo. Ano yun? Di tsaka marami naman akong videos na naka-upload sa ano.
0: O, sa kanya page. TikTok. Sa TikTok.
1: Mga kung ano-ano. Ang lalaok yung ano ko, yung mga content ko. Diba? Diba kasi yung iba, kapag ganito yung content mo, sabi nila, dapat puro ganito. Kunwari, sa atin DJ Chino, dapat kung ang content natin ay puro on-air, o pag on-air natin, dapat puro ganon. Yung iba naman, kung puro kanta lang din ang ginagawa. Tapos, yung iba, ano ba, yung mga iba't ibang content. Parang si, ano, si Sneer, di ba? Ang content niya is yung puro kon lang, yung si Miss Castro. Ng mga high school.
0: Yung sa iba, akin, fitness, mga ganyan iba, fashion.
1: Yes. Sa akin naman, ako, aglalaok. As in, mix-mix
0: okay,
1: talaga.
0: Okay, variety.
1: Mekos-mekos mo na yung incense, mga ganun. Mga content ko dyan, may bundok.
0: yung tipong unpredictable.
1: May kumakanta minsan naman yung mga kalokohan sa buhay ganyan okay ano man on air basta ganun naman talaga eh di ba
0: yung magandang content yung totoo
1: yes napaka random lang din talaga ng mga kung ano ng mga pinopost namin ni DJ Chino pero at least we're just like that talaga yun talaga kami sa totoong buhay.
0: Ano nangyari sa mga viewers natin sa Facebook?
1: Hindi ko alam, hiyaan mo sila. Hiyaan!
0: Anyway, guys, we're live on our official Facebook page, Sweet 97.7 FM Santiago.
1: Yes, at syempre, meron pang sinabi dito si Christian, isungarod po, first time ko sa FB kita nakita. Sa Facebook. Nagkalat din kasi ako doon, maliban sa TikTok. Speaking of Facebook, naka-live again kami ngayon sa aming official Facebook page, Sweet 97.7 FM, Santiago City. Sabi naman ni Janner dito, nag-iba na ang pangarap ko. Maging DJ na ako. Ay! Gusto niya maging DJ? Gusto mo maging DJ? Talagang pangarap mo maging DJ o pangarap mo yung DJ? Ikaw ah, okay, pangarap pala niya yung DJ. And thank you so much for following. Ano pa DJ Chino, ano ba ang mga pag-uusapan natin sa mga oras na ito? Maliban sa buhay ng ibang tao. Dahil bad yun.
0: Yung mga listeners natin, kayo po sa TikTok ha, alalala yung mga sweeters natin sa TikTok, meron kayong gustong topic na pag-usapan natin. Let's say meron kayong katrabaho na hindi natutuwa sa inyo, kung kailangan nyo ng payo. Ayun, pwedeng-pwede. Pero may mga ganun, di ba? Minsan may
1: dati,
0: mga...
1: Dati, meron akong naranasan dati
0: na?
1: Sa isa kong trabaho o na ano. Ang dami kong trabaho, so hindi nila yun mahuhulaan. Yung alam mo yung yung katrabaho mo na kung umasta akala mo tagapagmana ng kumpanya gano'n. Oh, pero magkapantay lang naman kayo.
0: may mga ganun talaga.
1: Oh, at ito namang si Michael, napaka-random din niya. Pa-request po ng kanta, Gusto Ko ng Lemon by Tony Fowler. Alam mo ba yun?
0: Eh, wala.
1: Bawal kasi yun sa amin dito. Kasi itong station po namin ay CMN. Under CMN and under KBP.
0: Oh, affiliated sa CMN.
1: Kung mukha man kaming hindi mga wholesome sa inyong paningin, pero sa totoong buhay talaga, mga demure po kami.
0: Yes, oo. Talaga.
1: Talaga ba, DJ Chino?
0: Ilaban natin yun, kahit sa pangarap.
1: Totoo naman, di ba? Yun naman talaga kami sa totoong buhay. Tsaka kami ni DJ Chino talaga ang tagapagpalaganap ng kabutihan.
0: Yes!
1: Oo. Kaya kayo mga katrabaho namin dito, like si Maribel, ganun, napakabuting tao niya.
0: Ay, oo.
1: At sa totoo lang, bibilhan niya tayo ngayon ng kape.
0: Talaga?
1: Sabi ganun.
0: Andiyan na kaagad sila.
1: Ay, nandiyan na ba siya? Annyeonghaseyo. Paano yung ka daw mag-Korean, DJ Chino, sabi dito sa comment.
0: Hindi po eh. Oh.
1: Nag-Ilocano ka nga, ma'am, sabi naman. Hindi na nila maintindihan kapag mag-Ilocano ako. Korean lang talagang alam namin sabihin ni DJ Chino. Magkaturturog ako na.
0: Magising ako na.
1: Oo, oh, nasa ka.
0: Uy, andito sila.
1: Ah, hindi na si JTV.
0: May tanong, speaking of topic, babasahin mo kasi hindi ko nababasa.
1: Oh, sige, babasahin ko dahil mas malapit sa akin. Hindi ko na kailangan pang i-zoom in. Tumawa dito si Christian, no? Alas ito, sabi ni Dre TD, good PM to both of you DJs. May I ask your thoughts about this? Men usually fall in love once. The rest are just attractions.
0: Alam, di ko na-gets. Wait lang.
1: Ito na naman si Anu, si Tofu, si Carl. Kung Rene na naman ang gusto mong ipangalan sa akin, ha? Ba't ganun naman yung kon natin?
0: Ano nga yung sabi? Wait nga lang. I-share ko lang itong ating livelihood project.
1: Livelihood project? Oh, sabi niya dito, ano daw ang thoughts natin na men usually fall in love once. The rest are just attractions. For me, that's false.
0: False pala to.
1: Bakit? Di ba tinatanong nga niya, what are our thoughts? Nagtaas pa ang paa. Makikita pala dyan sa live mo. Dito kasi sa live ko, tsaka dyan sa kamilang live is hindi makikita. Sabi niya, men usually fall in love once, the rest are just attractions. Ako, para sa akin ha, generally speaking, it is not true. That's why I'm answering you with the word false. Diba? Kasi sabi, man, hindi naman ako lalaki. Hindi naman to lalaki. Oh. So bakit mo kami tinatanong, diba? Mga mukha ba kaming lalaki?
0: Hindi, pero I totally agree with you na hindi lang naman sila isang beses na nai-in love tapos yung iba'y attraction na lang. May mga times kasi love is for me, love is uncertain. Oo, meron yung times na ang seryoso ko
1: din. Oh, sige na.
0: Kaya pala parang sumakit yung ulo ko. Hindi ikaw yan. Tapos, yun nga, love is uncertain. Tapos, ang hirap. Andun na ako kanina, binasag ko pa yung sarili kong thought.
1: Kaya nga eh. Tapos ito pa, more on podcast ba ang station nyo? Walang mga song, sabi niya. Kapag naka-live kami, more on parang podcast type talaga.
0: More on ingay po
1: kasi
0: tayo.
1: Kasi kapag naka-live kami at nag-play kami ng mga songs na maraming-marami, magka-copyright kami ni Meta. Sayang naman yung kikitain namin, di ba?
0: Yes.
1: So more on talagang talk ang ginagawa namin ni DJ Chino. And dito, eto ah, dito sa sinabi ni JTD, I just have some thoughts in mind at napakinggan ko lang din ito or napanood somewhere sa aking For You page, FYP. Sabi niya, men usually fall in love once. Sabi naman natin or sabi naman nila na tatlong beses daw ay in love ang isang tao sa kanyang buong buhay. Sabi nila ha. Pero ito, hindi naman siya pang kalahatan.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, this is just a theory. So I'm just sharing it to you. Yung first na may in love ka is yung parang puppy love. Ganon.
0: Mm-hmm. Tapos?
1: Yung pangalawa naman is, hindi ko alam kung anong tawag doon. maybe that's parang yun yung maging trial and error mo, parang ganun. Hindi ko matandaan kung ano lang natatandaan ko.
0: Sige.
1: Tapos yung pangatlo is yung greatest love. Pwede naman yung puppy love mo, tapos yung ano, pwede naman sa isang tao lang din yun, 'di ba? 'Di ba? Ano? So, ano naman eh, it varies naman.
0: Oh, depende
1: pa rin sa mga tao yan. Si DJ Chino nga, taon-taon na yung love yun eh.
0: Oh, hindi.
1: Iba't ibang tao yun. Ah.
0: Ay, hindi. Pero yung sa kanya naman, sa akin talaga, hindi ako naniniwala na isang beses lang.
1: Tapos yung iba ay attractions na lang daw.
0: Hindi. Feeling ko lang talaga hindi. Ba't ganun? Parang may gusto kong sabihin tapos hindi ko mailabas, nakakaasal.
1: Alam mo, DJ, kung kaya mo yan, ilabas mo lang yan, ano? Omsim, sabi naman ni Christian dito.
0: Ay, nawala.
1: Tapos Mr. J is also saying hi.
0: Nawala na yung aking background.
1: At ang sabi ni Mr. J ay, parang may kulang kay DJ Chino ngayon. Sabi na naman ikaw.
0: ikaw ako sabihin yun.
1: Mag-search. Love is...
0: Ay, nakakaloka naman itong si Rose. Sabi niya, ako minsan lang, walang puppy love, diretso greatest love na agad.
1: Ay, ganun.
0: Oh, okay.
1: Ito kasi, tinanong ko kasi, kulang ng surname ko, sabi naman ni Mr. J.
0: Ilaban mo ata sa...
1: Go.
0: Oh, ano yun?
1: Sabi dito, sa Google, nag-search ako, what is love ka? ang lumabas na ganyan yung kanta ng Twice.
0: Yung isa rin yung play ko, what is love? Favorite ng ex-cream.
1: Gumanon siya. Tapos ito na talaga yung lumabas sa kanya. What love means, care, choice, and growth. Ay, may gumaganan pa siya eh. Care meaning you pay attention to how your words and actions affect someone else's peace and safety. Tsaka medyo ano talaga, masyadong malawak ang ibig sabihin ng love.
0: Yes.
1: At marami naman tayong different kinds of love, like love for your friends, love for your parents, love for your family. Ano pa, DJ Chino? Love for your special someone, ganon. Alam ko naman yun ang hinihintay ninyo.
0: Basta sobrang lawak ng
1: scope ng love. Meron ding type of love itong si Johnner. I have silent love.
0: Alam, minsan dapat hindi silent yung love na yan.
1: Okay. Bakit silent love?
0: Oo nga.
1: Bakit nasabing silent? Pwede mo namang sabihin, siguro secret ito. Yun ang ibig niyang sabihin sa pagiging silent ng kanyang love.
0: There are some reasons kung bakit silent yung love. Like yung taong mahal mo, may mahal ng iba. Mga ganong eksena. O yung taong mahal mo ay...
1: Kaibigan mo?
0: Ah!
1: Ganun na naman. Bakit ganun? Ang daming nainlam sa mga kaibigan, ano? Pag-friend-friend lang. Di ba, nakikinig, nanonood ako ng live mo kahapon, may nagtanong sa'yo about sa pag-amin sa kanyang kaibigan. Ay,
0: nangyayari yun sa, di ba? Nangyayari din yun sa totoong buhay. Actually, meron nga din yung, I'm just your best friend, Angelina.
1: Di ba, ginawa natin yun?
0: Falling in love, ganun siya. Hindi na natin nasagot ng tama yung... Pero mamaya.
1: Hindi, yun naman... Nagtatanong naman siya kung anong thoughts natin. Yun naman ang thoughts natin. Men usually fall in love once, sabi niya. That's not true. The rest are just attractions. Parang kwan naman kasi, di ba? Parang... Let's say, unfair din naman dun sa sinasabihan mo ng mahal mo siya pero na-attract ka lang pala sa kanya. What if nawala na yung dahilan ng pagiging... Nawala yung dahilan nung attraction mo sa kanya, eh di wala na rin yung love. Parang it's just like that kasi kung gano'n.
0: Oo.
1: Tsaka love is a choice. staying is also a choice. If you want to stay, then stay.
0: Depende lang din sa experiences. Sometimes, yung first time mo kasi na may in love, yun yung pinaka-memorable, diba?
1: Kaya nga sabi nila, first love never dies.
0: Pero that doesn't necessarily mean na yung susunod doon ay hindi mo na matatawag na pag-ibig.
1: Oh, kaya nga meron tayong kinatawag na first love tsaka greatest love, ganon. Tama, sabi naman dito ni 1794. Hmm? Si Kenneth yan. Tapos sabi naman ni Christian, yung puppy love ko naging greatest love. Tapos ngayon, broken na, aray ko. Ah, greatest love talagang matatawag yan. Pero nalay mo, diba? Meron pa rin greater than the greatest.
0: Oh, akala ko iba yung evolution ng puppy love niya.
1: Ano?
0: Basta, yan mo na.
1: Muntik ka na naman dun, ha? Ano pa yung mga comments nyo dito? Ito si Papa Kupit do. Ito na naman siya. Hi, DJ Luna and DJ Chino. Good afternoon to both of you. To all of your listeners. Hello and good afternoon. And by the way, we'll be having a short commercial break, DJ Chino.
0: Magbabalik kami, mga
1: speakers. Yes. Kaya sa mga viewers namin dyan, stay lang kayo. Mga sa TikTok, pwede ba tayong mag-chismisan? Chismis!
2: Sweet
0: 97.7
2: Santiago City.
0: This is Sweet 97.7 FM, a proud and solid member of the KBP. Good afternoon, the time now is 4:02, and this time check is brought to you by Pagada Distribution Incorporated.
2: Today's best mix, best hits. Today's best mix.
3: 97.7,
4: where we play your music your way all day, every day.
2: Non-stop music. Sweet 97.7.
5: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
8: Saan ka mapupunta?
7: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
8: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
7: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
8: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
7: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
8: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
7: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
9: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Hey foodies, craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butol Fight for only 1,499 pesos. Available din ang Kambing Bulalo at Kabagan Sising. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafoods at Crab Cravings, located at Puruk Uno, Rizal, in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at makipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.
3: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
11: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang paiwan ko at saka paal. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
11: Pag inam ko ng rice cookie, araw-araw na, nagtatay na.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
11: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inam kami ng tawa ko ng rice cookie.
3: Okay ba?
11: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice cookie.
3: Yung rice coffee.
11: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: DTX 500. Madala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
13: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
12: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
14: Buenas dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX Trico.
15: Taga Davao City at ito ang kwentong MX Trico.
16: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX Trico.
17: I am 74 years old.
18: Mga kwento ng pag-asa.
19: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam sa 2A. Siguro 110% na dako kayo siya o impact.
20: Therapy na ako next year.
21: Feeling ko 55 years old na ako dahil dawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
18: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
22: Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libu-libong naniniwala sa MX3. At ito ang aking kwentong MX3. Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016, nung nagsimula pong napanood ko sa television. Napanood ko nga po sa television na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumilit ng isang box muna ng MX3 Plain, tapos sunod po nun MX3 Coffee. Umiinom din ako ng mainit na kape every morning. Isinatabay ko po ang MX3 Coffee sa pag-inom ko ng MX3 Plain. At nagulat ako, napakasarap pala ng MX3 Coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low-acid coffee, hindi nangangating yung sigmura ako. Mga ka-MX3, try nyo rin po ang MX3 Coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, may masakit po sa kabilang dibdib ko, yung kaliwang breast ko. Tapos, pina-check up ko sa OB-GYN kasi hindi ko pati yung sobrang sakit niya. Parang tinutusok ng karayom. Sabi ng OB-GYN ko, if ultrasound ko daw. Eh, hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ng OB-GYN ko na magpa-ultrasound. Kasi po, natakot po ako nung una na baka malaman kung ano na yun, kung cancerous. Binigyan po ako ng OB-GYN ko ng dalawang klase na reseta ng gamot. Sinuloy-tuloy ko po yun yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MX3. Sinuloy-tuloy ko po ang pag-inom ng MX3 Plain Capsule. Araw-araw po yun, walang kalya. Kaya yun, maganda po ang maging resulta. Tapos mga 1 month pa lang po nakita ko na agad na nabawasan yung pananakit ng left breast. Pero after 1 year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang sumusunod ng karayom. Tapos ako nagpa-ultrasound, yun nga po, maganda yung resulta, walang nakitang bukol. At wala na rin makapa yung OB-GYN ko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side po, wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, mas niramihan ko po yung gulay, prutas, saka sabi ng OB-GYN ko, kailangan araw-araw. 8 to 10 glasses of water po, sinusunod ko po yung araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw, kumakain ako ng mga healthy food, sinasabay yung MX3, kaya napaka-laking tulong po talaga sa katawan. Napaka-sigla ko po. Yung dati, hinanghinapo ako araw-araw, hindi halos makatulog. Napalitan po yun ng matigla at magandang tulog. Tapos yun, hanggang tinuloy-tuloy ko po ang MX3 Plain at MX3 Coffee. With healthy diet and exercise, kasama ng MX3. Hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit. Wala na talaga. So yun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MX3. Kaya ayun po, sobrang laking tiwala ako po sa MX3. Tapos iniinom ko po yung MX3. Pagkagising po sa umaga, sinasaboy ko yung MX3 Plain sa MX3 Coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MX3 Tea. Yun po. Ini-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MX3, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MX3 product sa aming tahanan, ang MX3 Plain, MX3 Coffee, at MX3 Tea. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MX3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MX3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po magpo-hospital. Pwedeng-pwede tayong gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili at pagsunod sa tamang payo ng doktor. Alaga ako ng MX3, pwede po silang mag-try, walang mawawala subukan nila kasi upward naman po yung presyo niya. Try tayo mag-supplement, MX3 natural supplement, napakalaking tulong po. Bilib na bilib po talaga ako sa MX3 dahil ito ay tunay, natural at original. Kaya i-try nyo na rin, kagaya ko, with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman. Ay, natulungan po ako ng MSC talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MSC at nakilala ko ito. Napapanood ko lagi sa television, saka sa page ko ng MSC Family, member po ako doon. Kaya napakagaling po talaga ng MSC na nakilala namin. Ay, para sa akin po ang MSC para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone, lowbat yung katawan natin pag walang charge. Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MSC. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MSC.
0: It's the Supercharger Show! Let's start the party!

0: from
1: Yang Constantino. It's a song called Paasa. T-A-M-G-A. Sa mga napapaasa dyan. Oh, hindi naman talaga kasi kayo pinapaasa. Assuming lang talaga kayo.
0: Oh, may mga ganun. Itong kanta pa lang to ay hatid sa atin ng Disa Deco. Tested by time in making lives better.
1: Yes! Hindi ko memorize yung candy. Ako sumagot,
2: ha? Kita!
1: Hindi ko talaga memorize. Malayo yung kopya natin.
0: Ay, so, sorry.
1: Kahit ilapit mo, hindi ko mababasa yan. Tuldok-tuldok na lang yan sa paningin ko. At ito pa nga, hello DJ, Kablaaw man. Ano? Kablaaw man, Toy Ramon. Hello po sa mga listeners and viewers natin. All the way from Ramon Isabela, o sa kabila lang yan. Another one is, ayun si Boss G, ano? Then, DJ Luna, mas maganda ka sa personal. So, pangit ako sa live. Yun ba ang ibig mong sabihin? Pangit ako sa live.
0: Grabe.
1: Natural lang. Si Aftermath yun. Shout out din kay Papi. Parang amina ng mic mo, DJ Chino.
0: Ay! Hindi.
1: Kasi, ano?
0: Sagad na yan.
1: Yun pala yun.
0: Hindi, eto kasi. Yung monitor yung mahina.
1: Yun pala yun. Shout out, Papi!
0: Papi ko, hello sa'yo. Malapit pala yung boarding house ng pamangkin ko dyan sa Heritage. Pinapahanap ko sa yung Heritage. Kasi gusto ko pa-visit yung wellness clinic dyan si Bill. Ah, okay po. Akala ko, magpapadala ka ng pagkain.
1: Akala ko din eh. Pero lang yung inabangan ko talaga. Ay, kasi magpapadala sana ako ng fried chicken. Mga ganyan sana eh, di ba? Kaya ng cheeseburger. Ala, mabisbisin ako talaga ang gamin. Itong si Papi. Itong si Papi. Ano, pinag-usapan ka namin kanina. Ikaw topic namin. Papi love.
0: Papi love.
1: Sabi naman ni Lance, malibang magmahal ng lima.
0: Lima naman.
1: Bakit
0: kasi.
1: Bakit naman kasi lima? Hindi, actually, ang pagmamahal, yung pagmamahal na yan, dahil nararamdaman mo yan, wala namang mali dyan. Ang tama yan, tama ang magmahal. Pero yung magmahal ng lima, I don't think that you love them all. Kasi if you really love them, di ba, hindi mo sila pagsasabay-sabayin. Oo. Kumbaga, ikaw muna, tapos bukas ikaw naman. Mali.
0: May schedule.
1: May schedule pala.
0: Huwag ganun.
1: Pero
0: depende din talaga sa perception.
1: Perspective.
0: Perspective. Di ba? Ang gulo ko na. Depende sa perspective din ng isang tao yan. Kasi yung iba, may mga ganong setup eh, di ba? Oo.
1: Eh, kung gusto din naman nilang magsabay-sabay na minamahal mo, okay lang. Pero kung hindi nila alam, ganun, no.
0: Uh-oh.
1: Please don't do it. At ang sabi naman ni, ato, hindi ko pwedeng basahin yung pangalan niya kasi nga, ano, it's the kabaliktaran of mahal, di ba? Ba't ka garot galit? Sabi niya eh. Hindi ako galit. Nag-explain lang tayo, ganun. Ganun talaga.
0: Gusto mo bang may kasabay na minamahal?
1: Ako?
0: Oo.
1: Ayoko. Ikaw ba? Okay lang kung yung pamilya niya yun, ganun.
0: Pero yung alam mo yun, yung intimate na pang-jowa na pagmamahal, huwag
1: hindi
0: ba?
1: Siyempre hindi. Hindi mo na masasabi na mahal mo yung yung limang tao kapag kasabay-sabay mo silang ina-I love you-han, ganun. It's not love, it's called selfishness.
0: Yes.
1: Tama. Sabihin nyo lang kung mali.
0: Tamaan kayo.
1: Hindi naman lahat ng sinasabi namin dito ay tama at pakinggan ninyo at i-apply nyo sa sarili ninyo. Pero syempre, as a person, alam naman natin kung ano ang tama at kung ano ang mali. And we all have the right and freedom to choose what are we going to do if we're going to do the right thing or the wrong one. Then it's all up to you. Kasi may freedom naman tayo na gawin yun. Yun nga lang talaga, kung makakasakit ka ng tao, don't do it! Ganon.
0: Kasi, basta pag may naapakan kang ibang tao, hindi maganda yun.
1: Maliban na lang sa iniisip nyo, hindi pwede nyo i-airin. Sabi pa niya dito, papakrupit do, intimacy.
0: Lumipad daw sa pisngi ko yung balbasas.
1: Sabi ni Jonner, alam nyo ba yung love evolution? Actually, hindi ko alam kung ano yung love evolution na tinutukoy mo. Can you please explain it to us? Hintayin ko yung comment mo. Hindi ko alam eh, ano ba yung ibig sabihin ng love evolution na yun? Siguro masyado pa akong bata for that. Kasi sabi kasi ng mga magulang ko, bawal pa daw kasi akong magjowa. At bata pa nga kasi ako, di ba? Oh. Ano?
0: Siguro dun na lang tayo sa tradition, traditional na, alam mo yun, na setup ng love, diba? Parang mahirap kasi yung nag-evolve na love. Pero, wait lang, iniisip ko tuloy kung anong ibig sabihin niya doon.
1: Eh, hindi ko rin alam po anong ibig sabihin eh. Ito naman sabi naman ni Sandy, kaya nila sinasabing pare-parehas mga lalaki nang dahil sa ganyan.
0: Yung pinagsasabay-sabay.
1: Oo nga, yan tuloy, di ba nadadamay lahat-lahat, pati yung mga matitino.
0: Pati yung mga best friend.
1: Oo nga, imbes na mag-best friend lang talaga yung tingin sa kanila, kasi nga ganun lang naman talaga. Dahil sa mga ganyan na mga issue ninyo akala nila lahat ng lalaki pare-parehas daw. Di ba? Meron din siyang hugot. Sabi niya, Papa Cupid daw, magmahal ng lima is wrong kasi it's intimacy. Sige. Ay, ito pa, marami pa tayo dito. Ano pa? Pwedeng magtanong. Never pinili.
0: I'll never grow old.
1: Never pinili. Never prioritize. Never minahal. Sakit. Yan
0: never
1: kasi.
0: Pinaglaban.
1: Lahat na lang ng mga never, ano?
0: Never enough sa kanya.
1: At dahil dyan, play Not Like in Movies ni Ate Casey Concepcion, sabi ni Andrew. Ilagay natin yan sa work area natin. Yes, mamaya namin din play yung mga requested songs ninyo. So if you wanna listen to that, you can search it on YouTube.
0: Ay, iba na pala.
1: Yung
0: Radio Garden.
1: Yes, Radio Garden, meron din kami dyan.
0: Oh, hanap nyo lang.
1: 97.7. Yes. Punta kayo sa area ng Isabela, nandun kami. Sabi naman ni Sandy. And another one, ang dami pala nating comment dito. Some comments in this live were filtered to protect the community experience. May mga kung ano naman kayong sinasabi, ano? Pinilter na. Hindi ko na mababasa kung meron mang comment na ganun. Tapos sabi, marami kasing lalaki ang mga bawal. Bawal sabihin.
0: Parang alam ko na yung gusto niyong sabihin.
1: Sige, pasahin mo. Wala ka niyan eh.
0: Actually, marami kasi lalaki ang...
1: Oo. Basta ang ganon, yung wala si DJ Chino.
0: Oo, mahilig sa mga ganon.
1: Ang sabi ni Jonner sa Love Evolution, sa una ay sabik ka, pero sa katagalan ay nag-fade na. Yun yung sinasabi niyang Love Evolution. For me naman, nandun pa rin yung love. Yun nga lang talaga, yung sinasabi nila na sabik, kasi nga, yung parang excited ka doon sa feeling na yun, kasi nga parang ang tagal-tagal na panahon na bago mo maramdaman yun, okay, first time mong maramdaman yun. Oh. It's called excitement naman, it's not love, ganun. Kaya kasabik. Pero as time goes by, yung love nandun pa rin. Kaya nga sabi ko dati, di ba kanina, na choosing ano yun, staying is parang choosing din. Ano? Ang gulo ko. Paano yun?
0: Hindi ko alam. Nakalimutan ko.
1: Nakalimutan ko rin. Basta yung ano, basta ganun. Kung gusto mo magstay, it's your choice. Ayun. Sabi naman ni Papa Cupid do, ang love is, dapat daw may foundation. Ubus na. Wait lang. Wala. Foundation. Walang foundation ngayon. DJ Chino.
0: Medyante ka.
1: Agad. Wala ka kasi entry. Ang gulo ko.
0: Hindi, gets ko naman yung sinasabi niya. Dapat may pundasyon yung pagmamahal. Sometimes it's trust. Tapos minsan naman yung faith nila sa Diyos. Ganun.
1: Wow.
0: May mga ganun, lalo-lalo na sa mga bagong kasal.
1: Tsaka meron na nga sinabi dun sa kanta ni Eng na pag-ibig eh. Love is patience. Love is ganun. At sabi pa niya, kaya dapat magmahal lang isa lang. Ano daw kung ayaw nilang magmahal daw ng isa lang? Sabi ni Papi, pa-request po ng Zombie by Youngblood mamaya. Sure! Sige, akala ko may ano, cranberries. Eto si Andrew, love evolution. Maraming pwedeng ibig sabihin. Evolution in a way that your love changes through time. Pwedeng ano, pwedeng nung una parang... Pwede rin naman yung ganong evolution, di ba? Kasi yung kanina yung sinabi ni Johnner na evolution, parang nag-fade. Pwede rin naman yung ano, yung kunwari, eh, parang magkaibigan lang kayo sa start, hanggang sa nabuo nang nabuo, naging love mo na siya, hanggang sa hindi mo na siya kayang mawala sa buhay mo. Mga ganon. Ayan. Bahala na nga kayo.
0: Paano member na? O love talaga yung shopper na
1: ito? Oo nga eh. Sabi ni Johnner, alis muna ako, may gagawin pa ako. Hindi pwede.
0: Sabi ni Ross, love should be balanced.
1: What do you mean na balance? Parang sa give and take lang yan. Hindi pwedeng give ng give.
0: Parang ganun siguro.
1: Hindi naman pwedeng take ka lang ng take. Dapat tapos, balance lang.
0: Yung minsan bungangera, yung isa nakikinig lang. Yung magaling eksena.
1: Hindi rin dapat pwede yon, kasi hindi balance yon.
0: Sa bagay. Minsan nakakapagod din na nakikinig lang, ina-absorb mo lang din. Paano naging topic na yan natin dahil?
1: Hindi ko nga din alam eh. Tsaka di ba dapat meron tayong topic ngayon? Nagtanong kasi itong si JT din ang love.
0: Oo.
1: Well, it's okay.
0: Yung equal lang daw yung treatment sa isa't isa.
1: Ito sabi ni Papa Cupid do, dun sa ano, comment niya dun sa sinabi ko kanina naman. Dahil may excitement nga sa umpisa, sabi niya, feeling brand new kaya excited ka.
0: Oh, ganun naman talaga. Let's say, kung meron kang bagong shoes, you feel so excited to, you know, to wear that shoes, di ba?
1: Parang yung kanta lang ng Stylistics, you make me feel brand new.
0: Yes.
1: God bless me with you. Make me feel brand new.
0: pero totoo naman yun. Pero as time goes by din kasi talaga, nawawala. Oo.

0: magkasama na kayo, ganun. Yun ang sabi nila, ha? Meron din naman yung, kung gusto mong makilala yung kaibigan mo, isama mo siya sa travel. Kaibigan mo or yung mahal mo sa buhay, isama mo siya sa travel. Kasi kapag ka nag-travel ka, ang dami kasing mga pwedeng mangyari, di ba? Pwede kang gumastos, pwede kayong maggastusan, ganun. Tapos syempre mag-stay kayo sa isang lugar, ganun. May mga misunderstandings kayo na may encounter. Pwede mo rin makilala yung kaibigan mo na kunwari, bakit kaya ako na lang lagi yung gastos ng gastos? Hindi man lang siya maglabas ng kahit na piso, parang ganyan. Ah, ganun pala yung personality niya, ngayon kilala ko na siya. Oo. It's just like that.
1: May mga ganun.
0: Nagbago yung topic. ang layo. Sabi naman ni Sandy, being comfortable with someone makes you think that you love them, but you are just staying. La-la-la. Huh? Being comfortable daw with someone makes you think that you love them. Bakit kay DJ Chino? Komportable naman kami sa isa't isa, pero... Pero wala yung that kind of love na
1: yes.
0: Love as a friend is yun. Yun lang. Sorry, naging topic na, pero totoo, sabi ni Lance. Totoo ba? Bakit? Hoy, Lance, ha? Kung ano man yung ginagawa mo ngayon.
1: Hoy, ano ba?
0: Isa yung nagmamahal ng lima.
1: Lance!
0: Hindi, choice mo naman yan. Bahala ka. Kung hindi mo naman sila nasasaktan, then go for it. Ganon. No comment na lang.
1: Lain natin to para kay Lance.
0: Ano yan? Ah, Arthur Neri.
1: Isa lang. Basta na ba yung chorus na ito? Isa lang dapat.
0: Isa lang dapat. Ha, Lance, sa sabi naman ni Andrew, ba't parang walang train of thoughts?
1: sobrang...
0: Sabi ko nga, wala pa kaming kape ngayon, di ba? Tsaka tignan mo naman, no? Hindi train ang nangyayari sa amin. Branches of thoughts. Kaslalang boots day ta, kadwaan na ka through every weather. Rain or shine. Adan to time nga? Ngaan niya?
1: Di ko alam.
0: Nga. Ada talaga ti Boots nga mang tulong to get us to where we are now. Yun yung pag-iiyong sa kaibigan or love of your life, ganyan. Nga maan mabalin sumuro to where we're going. Okay. Ang ibig niyang sabihin dito, parang meron daw... meron daw someone na tutulong sa'yo to get where you are now, pero hindi siya pwedeng sumama to where we are going kasi nga may iiwan na siya. Yun. Meron at meron talagang ganun. Ibebenta na kasi siya sa garage sale.
1: Ay, naantok ako. Usapang love kasi.
0: Silver One is watching. Hello, DJ Luna, sabi niya dito. Hello, Silver One. Wow, ang lakas makatoyo at suka ng pangalan.
1: Kaya,
0: Silver One.
1: Malapit na tayo magpaalam sa ating Facebook Live. Oo nga eh. Samantayin na natin to.
0: Sabi ni Aris na doon sa about sa boots. kaya hang niya sumuro to where we're going. Kasi may mga boots na mabaho. Iiwan mo talaga. Eh, ikaw din naman ang gumamit noon. It reflects, ganon, di ba? Ay, naku. Tapos, baka kasjay nga talaga ti role of the previous pairs of boots in our lives to get us here. Meron yung may iwan na lang doon kasi nga, meron pa silang ibang pupuntahan or meron pa silang ibang tutulungan na mapuntahan yung destinasyon na pupuntahan ng tao na yon na bago nilang sasamahan. Parang ganyan. O tap nung mabirukan tayo, Jay, next. Kasi bibili ka na ng bago. Ganun
1: o, eto na, DJ Luna Del. Inaantok na din ako, ha. Time na para i-end natin yung ating live sa Facebook. Pero sa TikTok naman, dyan lang yung mga sweeters.
0: Dyan lang muna kayo.
1: Yung mga gusto pong lumipat sa aming mga TikTok live, feel free to visit DJ Luna-Sweet97.7 FM or DJ Chino-Sweet97.7 FM.
0: Yes. Oh, wait lang, DJ Chino. Oh.

0: ang iyong ganda.
1: Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Non-surgical body contouring promo, eye sculpt, muscle toner, and fat dissolve. Alif skin type, meso RF, or meso lipo. And Ultra non-surgical facelifting and contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Centro East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Your beauty is beyond amazing.
0: Your beauty is beyond imagination.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
4: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
4: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nung sabi nito sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
4: Oo.
3: O, pumaganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba, bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
4: Oo.
3: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling ko, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi, parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samyupsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit main branch located at Kamakam Street in front of former Churchmark Building, Alindada's Meat Shop.
6: Trending online products ba? A Korean products? Available na din at Alindada's Meat Shop. Visit us now.
5: They offer frozen meat.
7: Ang daming ganap sa araw-araw. Work, lakad, and time for the people you love. And how do I keep it up? With the help of GuardC Plus that has vitamin C and zinc. With proper diet and exercise. Kaya workday man, gala day, or family time, gusto ko ready and always genius. GuardC Plus with zinc capsule.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of GuardC Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: DJ

0: GTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. GTX 500. GTX 500.
1: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng GTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
0: GTX 500. Bibili sa mga butika.
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Scroll na scroll. Magkatabi lang, pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla, Android Max Coffee.
3: Kape na.
2: Sana lagi. Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max pa rin.

0: I'm Renessa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swabe yan ah.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at Zoom. Pati na rin sa San Mateo.
3: Ang dami naman yan, nakakalula.
2: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes at marami pang iba.
3: Grabe pala ang Disadeco.
2: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
3: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
4: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
5: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
6: Magandang araw po, ma'am. Ano po yung pangalan niyo, ma'am?
7: Ako po si Annalyn Mago, taga Mansalay, Oriental Mindoro.
6: Ilang taon po kayo?
7: 44 na po.
6: Uminom daw po kayo, ma'am, ng Doc Lemuel's Coffee at saka yung Bionic Capsule. Bakit po kayo uminom ito?
7: Sa pag-inom ko po ng Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee, buwawa po ang aking dugo at naging 120 over 80 na lang po. Dati po ay 140 over 100. Kaya po, minintay ko pong uminom para bumaba ang aking dugo.
6: Yung nanay niyo po, ma'am, uminom po daw nito? Bakit po?
7: Yung nanay ko naman po ay high blood din po at may ano po, mahirap mag-ihi. Kaya po, uminom siya. Siya po ay naging normal ang pag-ihi. Ihi po na siya ng ihi nung uminom ng Lemuel Capsule.
6: Bionic Capsule?
7: Opo.
6: Okay. Ano po yung masasabi ninyo, ma'am, sa mga hindi pa nakainom ng Bionic Capsule?
7: Subukan niyo pong maintain ang Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee dahil maganda po sa katawan ang coffee at capsule po.
6: Okay, salamat, ma'am, ha.
4: Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Your beauty is beyond amazing. Located at the second floor level of Philippine Business Bank, City Road, Santiago City. Contact us at 0917-574-1876 or 0956-924-9298.

0: iyong ganda.
1: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Non-surgical body contouring promo, Ice Sculpt Muscle Toner and Fat Dissolve. Alif Skin Type, Meso RF or Meso Lipo. And Ultra Non-Surgical Face Lifting and Contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Sleeping Business Bank, Cedar Road, Central East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Your beauty is beyond the amazing.
2: Your beauty is beyond imagination.
3: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
3: DTX 500. Bibili sa mga butika.
5: It's the Supercharger Show. Let's start the party!

Carpenters with a song called Please, Please, Please here at Sweet 97.7, today's best mix. Welcome to the last hour of our program again. It's the Supercharger, still with your kabugerang Dulce Jockey on air. And syempre, ang inyong chinitong DJ on air, DJ Chino. Samahan nyo kami hanggang alas 6 kasi 5:15 pa lang naman eh, di ba? I know I have good judgment. Di ba, le, bibigyan namin kayo ng magagandang music. Siyempre, ng mga topic na pwede nating mapag-usapan hanggang alas 6 ng hapon or gabi. Kasi parang alas 6, medyo madilim na rin. By the way, mamaya si DJ Nathan na makakasama natin, ha? Mamayang 6 to 10, so samahan nyo rin siya dyan. Sa kanyang program, Night Ride Mix, Wednesday edition. At dahil nga dyan, ano, gusto ko lang ding batiin ng happy birthday lahat ng nagsiselebrate ng birthday ngayon. Especially kay Bibo. Happy birthday, Bibo! Please, please. Alam mo yun, mag-birthday siya na. Ano, masakit ang kanyang katawan. Sama ko kasi siya kahapon na umakyat ng bundok. Nang walang mga ka-prep. Ganun, ka-prep-prep. Walang preparations. Yun ang ibig kong sabihin. Iba rin kasi talaga, hindi rin kasi biro kapag aakyat ka ng bundok, kailangan mo ng mga preparations. Kailangan, ano, prepared yung katawan mo. Kasi kapag umakyat ka at hindi naman prepared yung katawan mo, pwede kang manghina. Ganun. Mabibigla yung katawan mo sa medyo, syempre, extreme na lakaran. At hindi lang naman siya lakaran na, ano, na patag lagi. Ganun. Kaya nga tinawag na hiking eh, kasi pataas. Akyat tayo ng bundok. I'm just kidding, but really. So happy birthday, Bibo, sa lahat ng nagsiselebrate ng birthday ngayon. It's the 23rd day of September.

0: Good afternoon, sweethearts. The time now is 5:30, and this time check is brought to you by Disa Deco, tested by time in making lives better.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po, ng San Jose Camarines Resort. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po nung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng lupirama, dun sa pagkasay, lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Mm-hmm. Ngayon, mayroon po ako isang sasin ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung

0: suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, meron pa ako natirang rice coffee na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
1: Wow.
0: Gumaling na po siya hanggang umaga.
1: Wow.
0: Hindi na po umulit.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yon, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Dunkit Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit bang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million RF value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw. Pinili sa mga DTX 500.
1: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong itake 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DTX 500, sa mga butika.
2: The Supercharger.

J-Rowa with a song called Taguan. Here at Sweet 97.7, today's best mix. And that song's brought to you by Crab Cravings, the original only crab in this city. Last stretch of our program, sweethearts. Nandito pa rin ako kasama ninyo, DJ Luna, ang inyong kabagerang Bills Jockey on air. Ingat sa mga pauwi, ingat din sa mga papasok pa lang ng trabaho. Syempre, hindi naman lahat ng tao sa mundo ay nagtatrabaho ng daytime, di ba? May mga nighttime din. Pero, ako nga eh, di ba? Alas dos ang pasok ko, pero pumapasok kong alas tres. Sorry na. Kasi, di ba? Anong as a nocturnal? Nocturnal? Ang hirap talaga kasing makatulog sa gabi. Tapos ang hilig ko pang magkape, di ba? Pero sa totoo lang sa akin, yung kape kasi sa akin, pampatulog, ganun. Kaya nagpabili ako ng kape. So, maraming maraming salamat po for the coffee once again, sweethearts. Ayun, sabi ko nga, ang hirap kasing matulog sa gabi. Siguro, let's say alas tres pa lang ako makakaramdam ng antog. Ganun. Kailangan ko talagang ubusin yung aking napaka high energy. Kailangan natin ng ganong pagpapagod para makatulog agad-agad. Dahil nga di naman tayo napapagod, alas tres na nakakatulog, nagising na ng alas dose, ganun. Tapos syempre, nandiyan din si Johan, siya pa unang maliligo. Dinahilan pa si Johan? Pero syempre, kidding aside, huwag kayong nalilate sa work. Especially, syempre yan ang ating bread and butter. So, kailangan na maging on time tayo lagi, ganun. Coming from me. Sige, magpapaalam na po muna ako. For now, it's already 5:45. And the time checks brought to you by Disadeco, tested by time in making lives better. Giving you a song from Taylor Swift as our next song here at Sweet 97.7, today's best mix. Bye-bye!

0: Series mag GTX 500. Mapibili sa mga butika. GTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Mapibili sa mga butika.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon. Tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swab niya na.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
3: Ang dami naman yan, nakakalula.
2: Malulula ka talagahan. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
3: Grabe pala ang Disadeco.
2: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
3: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
4: Dipun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
5: Branches, Dipun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Casibu, and Alicia.
6: Sir Andoy Donovan, taga-san po kayo?
7: Taga-agingasan, sa Parubis Quirino po.
6: Dok. Ano ang dating naramdaman nyo bang kumunta sa Bayunit?
7: Dati po kasi is medyo laging sumasakit yung chan ko, balipad-lipad yung sakit, pero dito sa dito, dito sa dito ng balita, kinsan, nahihirapan ako huminga pa, gano'n?
6: So anong ginamit mong gamot ng Bayonet nung hindi ka makadungi?
7: Bakit po ako ng easy out? Dalawang beses sa isang linggo. Pero ginhawa naman.
6: So hindi talaga lumakas yung bato mo?
7: Hindi pa nung yun ang gamit ko.
6: So anong ginawa mo?
7: Pumunta ako sa Bayonet, nagpa-schedule ako ng tonsil right of Lemuel.
6: At ngayon ay anong naramdaman pagkatapos ng cleansing?
7: Pero ginhawa sa katawan ko.
6: Natanggal yung bato mo, nakita mo gaano karami?
7: Dami nga, may isang baso yata yung lumabas.
6: So yun po mga kababayan ha. Ano ang maging mensahe mo sa mga tagapakinig po natin?
7: Sa mga nakikinig, mga gustong bubukan, walang operasyon, kailangan lang dito is operasyon. Subukan nyo lang pumunta sa Bayon Alternative Care Center. Magpaklisin din tayo para maramdaman din nyo yung ginhawa sa katawan.
6: So yun po mga kababayan, narinig nyo po ang testimony at yung pasyente natin na si Sir Andoy Dolnawan from Cabarguis Quirino na siya po ay nagsukses sa kanyang cooperasyon. Sabi natin, sa Bayonic Alternative Care Center, walang operasyon, walang orasyon, kailangan lang ang kanilang cooperasyon. Okay. Kaya mga salamat po sa kay Sir Andoy Dolnawan na siya ay nakipag-cooperate at kung paano nilabas yung bato sa kanyang katawan. Yeah!

0: Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: The Night Ride Mix with DJ Nathan.

0: all-time favorites. Sweet 97.7.
1: This is Sweet 97.7, a proud and solid member of the KBP. Check our time. It is now exactly 7 o'clock. Time check brought to you by MX3. Be extraordinary with MX3.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
4: Umiinom na po ng rice coffee.
3: Sa 1 taon na.
4: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
3: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
4: Opo.
3: Tapos ito bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung danak ka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
4: Yung pagbabawas.
3: Ayos din ko yung boy, kung saan, dalawang bench pa, isang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
6: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: DGX 500 Irregular na Regla o Men. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan, at marami pang iba. Ang DGX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DGX 500, bibili sa mga DGX 500. DGX 500.
8: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DGX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
7: DGX 500, mabibili sa mga butika.
9: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. May yaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery.
10: Ako po si Danny Miranda, isang branch head ng Rojas Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
11: Wow!
12: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
13: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
16: Disadeco?
15: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
16: Wow, ano namang meron dyan?
15: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
16: Oh, swab yan ah.
15: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
16: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
15: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
16: Paano mo naman nasabi?
15: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
16: Ang dami naman yan, nakakalula.
15: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort,
11: Resort and Event Center, Coffee Processing, the Sadeco Memorial Homes and Chapel, the Sadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, the Sadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang the Sadeco All-in-1 Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng the Sadeco Rice, the Sadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
17: Grabe pala ang the Sadeco?
11: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
17: The best, tara! Mag-member na tayo sa the Sadeco!
11: The Fun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better. Branches, the Fun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Hawaiian, Jones, Cebu, and Alicia.

0: may karamdaman ka ba? Ay naku, kung meron, mahirap yan. Sakit na ng pandemyang nararanasan natin ngayon. Dapat pasiguro ka. Palakasin ang immune system sa napakabilis na paraan ipinagkikilala.
1: Rise Plus Herbal Capsule.
0: Meron itong mga natural na sangkap na makatutulong para maibsan ang inyong mga iniinang karamdaman. Tulad ng Mangosteen, Turmeric, Korean Ginseng, Spirulina, Moringa, Buamera, Guava, Rose Hip, at Sodium Ascorbate na mataas sa Vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Pagtulong para maiwasan ang mga sipon at trangkaso. Pagtulong sa magpapagaling ng mga sugat. Pagtulong sa paglaban sa mga impeksyon at iba pa. Mga natural na sangkap na tutulong para mailayo tayo sa anumang karamdaman. Ano pang hinihintay mo?
1: Rise Plus Herbal Capsule.
0: Available na sa pinakamalapit na drugstores at mga butika sa inyong mga lugar. Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rise 4-in-1 Premium Glow Soap.
0: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
0: Kojic para sa linaw.
2: Gluta para sa kinta.
0: Papaya para sa kinis.
2: At carrot para sa healthy glow.
0: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin.
2: Ang Rise 4-in-1 Soap.
0: Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat.
2: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rise 4-in-1 Premium Glow Soap.
0: Para sa kutis na blooming at healthy.
2: Rise 4-in-1 Premium Glow Soap.
0: Glow na todo
2: sa presyong abot kaya.
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rise Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rise Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rise Up with Rise Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
0: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
4: ang Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Ito'y minumuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
4: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
0: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
4: Tumutulong na regulate ang blood sugar level.
0: Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma.
4: Tumutulong mapababa ang risk
0: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
4: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
0: sa mga tinatamaan ng arthritis.
4: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases
0: gaya ng psoriasis.
4: Tumutulong din na makontrol
0: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
4: hepa A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang. At marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan, at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan.
5: R-I-S-E.
4: R-I-S-E.
5: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide.
4: Nationwide. Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
5: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
4: Ang sikreto ng kutis na blooming.
5: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
4: Kojic para sa linaw.
5: Gluta para sa kintab.
4: Papaya para sa kinis.
5: At carrot para sa healthy glow.
4: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin.
5: Ang Rice 4-in-1 Soap.
4: Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat.
5: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets.
4: Sa inyong mga lugar, hanapin
5: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
4: Para sa kutis na blooming at healthy.
5: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
4: Glow na todo
5: sa presyong abot kaya.
4: Kaya ano pang hinihintay nyo?
5: Bili na!
4: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
5: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
4: na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
5: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
4: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
5: magdulot ng enerhiya,
4: naglalayon sa malusog na balat,
5: malusog na puso,
4: at iba pang aspeto ng kalusugan.
5: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
4: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
5: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
4: at positibong buhay.
5: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
4: ay umaasa
5: na sa pamamagitan ng produktong ito,
4: ang kanilang mga suki
5: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
4: Ito na
5: ang programa Tagumpay sa Kalusugan
4: Nationwide.
5: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas.
4: Sa buong Pilipinas.
5: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
4: Testimonya,
5: patotoo,
4: karanasan,
5: maging mga katanungan
4: sa pag-iinom at paggamit
5: ng Rice Herbal Products.
4: Ito na ang inyong lingkod
5: at ang inyong kagabay sa kalusugan,
4: Kuya Boy.
6: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating maladudunan tagumpay sa kalusugan Nationwide. Napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mo namang Facebook account, Rice Brand. Wala nang patumpik-tumpik pa, meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello? Yuhu! Hello po, magandang kalusugan po. Hello po, magandang kalusugan. Naputol. Sige po mga kaibigan, tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623, yung ating po namang

0: Hello po sa inyong lahat, sa lahat po naman ng mga nakatutok po naman sa atin, yung mga ito na, sige. May yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Nanay Banji po, so okay na po lang rice coffee.
0: Si Nanay Banji, okay. Nanay Banji, taga saan nga po kayo?
1: Dito nga po, tagkoy, okay, son po. Sa Siso, Balayong po.
0: Okay po, Nanay Banji, ilang taon na po?
1: 57 po, ako, Kuya Boy.
0: 57?
1: Apo.
0: Apo, umiinom na po ng rice coffee si Nanay Banji?
1: Po, Kuya Boy, 5 taon na po.
0: 5 taon na?
1: Opo, matagal na po.
0: Matagal na, okay po. Nanay, sige po, ano pong may paglilingkod ni Kuya Boy sa inyo ngayon?
1: Opo, matagal na po. Ay, ang hinahanap ko po, Kuya Boy, nagtatanong po ako, yung 25 gram, hindi pa po ako nakakabili po noon.
0: Wala po ba dyan sa Tagawayan, sa Quezon?
1: Wala po eh. Ay, kahit po sa Kalawag ay naghanap po ako nung ako'y umuwi, galing ako Lucina, ay wala po ako makuha.
0: Tagkawayan, Quezon. Ang alam ko po, Nanay, meron na po dyan sa Tagkawayan. Kaya...
1: Ay, hindi pa po ako, Kuya Boy, nakakapunta. Kaling po ako, Lucina.
0: Doon po sa ano? Doon po sa...
1: Sa Kalawag. Makita po nun, sinasabi niya 25 in gram na...
0: 25 in 1 po, Nanay. 25 in 1. Hindi po 25 in gram. 25 in 1.
1: 25 in 1.
0: Opo.
1: Wala daw po sa kanila.
0: Saan?
1: Po agad.
0: Saan po?
1: Kalawag po, Quezon. Kalawag, Quezon. Pagdaan ko po. Galing Lucina po ako.
0: Pagdaan niyo po ng Kalawag, wala din po ng ating
1: wala
0: rice
1: daw
0: coffee?
1: Wala po, Kuya Boy.
0: Sa
1: wala
0: ano
1: daw po?
0: Tinanong niyo, Hanero Pharmacy po, Nanay? Hanero Pharmacy?
1: Saka po sa Carlos po, nagtanong po ako sa KGP. Wala na daw po eh. Lagi daw pumubos at na...
0: Nanay, doon po, Nanay, sa ano po? Nanay, sa Solid Supermarket.
1: Ay, tatry ko po, Kuya Boy, pag ako'y nakakalawag.
0: Oh, Kalawag po yan, Nanay. Solid Supermarket, tsaka po... Hanero Pharmacy. Kalawag, Quezon po yan.
1: Opo, tatanong ko po, Kuya Boy, baka sakaling matikman ko na yun at nang...
0: Opo.
1: Kasi nagbili po ako sa Kalawag sa TGT po ng rice coffee yung nasa box po eh.
0: Mm-mm. Okay po. Nakabili po kayo sa TGP?
1: Ay, tinatanong ko po yung sinasabi nyo. Ay, wala na daw po sila. Lagi daw pong ubos ang stock nila. Hindi pa daw po nakakapagpa-deliver.
0: Alin po? Yung ating 25 in 1 o yung ating 14
1: Opo.
0: In 1 plus 1?
1: 25 in 1 daw po eh. Sabi po.
0: Laging nauubos? Madaling nauubos?
1: Lagi daw pong ubos.
0: Bakit kasi madaling nauubos yan? Ang sarap siguro niyan kasi kaya laging nauubos yan.
1: Siguro po, Kuya Boy. Kaya hindi ko pa po natin yung interest ko matikman. Baka po sobrang sarap no kaya nauubos agad.
0: Tama nga naman. Bakit laging nauubos yan? Eh lagi namang dinidiliberan dyan ang ating mga deliveries. Bakit ang bilis maubos? Ang sarap siguro.
1: Galing po ako, Lucina, Kuya Boy. Ay pagbaba ko ng Kalawag ay punta ko ng bayan ay wala na daw po eh.
0: Naubusan na. Opo. Diyan sa
1: Opo, lagi daw po naubos at lagi daw po maraming kumukuha ng mga ilang 25.
0: Inuubos kasi. Nako. Sige
1: ako po ay nagbili ng 2 box na rice coffee sa Kalawag sa TGP. Talagang magtatanong ako yung wala pa daw po.
0: Opo. Nang 25 in 1.
1: Opo. Opo, Kuya Boy.
0: Sige po. Nang 25 in 1 sa Kalawag, Quezon.
1: Opo.
0: Wala pa po ng 25 in 1.
1: Nauubos daw po lagi, Kuya Boy. Lagi daw po mabilis maubos kaysa doon sa nasa box.
0: Opo. Nanay, ganito po. May mga ibang butika din po dyan sa Calawag, Quezon na pwede po nating mapuntahan na pwedeng matanong. Pwede nating itanong sa iba din mga butika para malaman natin kung talagang naubusan na o nandyan pa ba. Gawan po natin ng paraan na if ever na magkaroon kayo ng pagkakataon. Tapos kung talagang meron, wala po talaga kayong nakuha, tawagan niyo po ako muli, Nanay, sa mga susunod na araw. Kapag kayo po ay nakapunta na doon, natanong ninyo kung talagang wala, eh atin po namang gagawa ng paraan niyo, Nanay.
1: Opo, Kuya Boy.
0: Okay po.
1: Merry Christmas, advance po.
0: Napaka-advance naman, Nanay. Ng Christmas din niya.
1: Opo nga.
0: Oo nga. Tama po naman. Ah, sige po, Nanay. Ah, basta.
1: September na po eh.
0: Oo nga.
1: September na po ba, Kuya Boy?
0: Oo nga, ber months na. Tama.
1: Opo, ilang, ano na lang, wala lang isang daang...
0: araw?
1: Ano, December na.
0: December na. Merry Christmas! Oo,
1: magpapasko na.
0: Oo nga po eh.
1: Kaya po ako nag-ano po, Kuya Boy, ng rice cooker para po ako may stock, baka ako'y maubusan eh.
0: Oo nga, ganun din po yung sinasabi ng ilan. Pero sabi nga po ng ating ano management, magdo-double time, triple time daw sila ngayong Kapaskuhan. Halos, yun na naman yung lagi nilang, alam nyo, Nanay, nalulungkot na naman sila kasi baka daw po hindi na naman nila makapiling yung kanila po namang mga mahal sa buhay pagsapit ng Pasko dahil ang inuuna nila ay tayo, yung mga consumer, yung mga umiinom ng rice coffee na hindi sila maubusan. Kasi nga, mas marami daw yung demand ngayon daw pong papasapitin yung holiday season dahil marami po talaga ang bumibili na ng ating rice coffee at hindi lang ganitong panahon eh halos hindi na po talaga sila nauwi. Opo, opo. Anyway, gawan po natin ng paraan.
1: Opo, Kuya Boy, talaga pong binabahagi ko po yun. Pag ako'y pinadala ng mga anak ko, talagang binabahagi ko po yun sa aking buhay.
0: Oo, kaya, Nanay, kasi po, yung iba kasi, dinadamihan nila yung binibiling rice coffee, lalo na ngayong holiday season. Ngayon po namang paparating na ang December, pag tumungtong na tayo ng bare months, eh napakarami na po talaga ang dinodoble, tinitriple na lang yung mga order po nila, Nanay, kasi pinangre-regalo.
1: Opo. Sabi ko nga po sa anak ko ay kahit yun na lang po ang pamasko niya sa akin.
0: Oo nga po. Kasi sabi nga natin, kapag yung ating rice coffee yung iniregalo mo dun sa mahal mo sa buhay, malaki yung malaki yung ibig sabihin nun kapag yung rice coffee ang ibinigay mong regalo sa yung mahal sa buhay. Ano ba yung nakatagong mensahe dun? Ang nakatagong mensahe dun, gusto ko pang makasama po kayo ng mas matagal. Kasi binibigyan mo ng rice coffee. Binibigyan mo ng rice coffee, ang ating rice coffee, pampaganda ng ating kalusugan. Maalis yung ating mga karamdaman. Kaya meron yung mensahe na tatatak sa ating mga puso. Yung sinasabi nating mas gusto ko pa po kayong makasama ng mas matagal.
1: Talagang maganda po yung rice cookie, Kuya Boy. Talagang labit po. 100% po sa akin.
0: Salamat po, Nanay. Thank you very much po. Maraming salamat. Hayaan po ninyo, Nanay, at babalitaan ko po kayo patungkol po dito sa ating 25-in-1 na malagyan dyan sa Calawag, Quezon. Dyan po sa Tagkawaya.
1: Dito, Kuya Boy, baka o pwedeng pakitext nyo sa akin para matikman ko naman yun.
0: Opo, opo, Nanay. Sa mga susunod pong araw, balitaan nyo po ako muli kung halimbawa makabisita na kayo ng Calawag at wala pa kayong nakuha ng ating rice coffee. Balitaan niyo po ako muli. Tawagan niyo po ako muli at kukulitin natin yung ating mga deliveries.
1: Opo, Kuya Boy. Salamat po.
0: Thank you, Nanay. At lagi po kayong mag-iingat, ha? Mag-iingat
1: po
0: lagi. God bless. God bless po. God bless po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye po. Maraming salamat. Mga kaibigan, tama yung sinasabi natin, pinag-uusapan natin ni Nanay. Eh, napag-usapan na rin lang yung Pasko. Yun nga po, dumadami yung mga kababayan po natin na although dati naman silang umiinom na ng ating rice coffee, pero pagsasapit po talaga ng ganitong panahon, dinodoble, tinitriple po nila yung mga yung mga binibili po nilang mga produkto po natin kasi pinangre-regalo. Eh, napakagandang pangregalo po nito, mga kaibigan, sa atin po namang mga mahal sa buhay. Sabi ko nga, meron tong nakatagong mensahe. Hindi na nakatago kasi sinabi ko na. Dahil nga po doon sa, di ba, yung kapag binigyan mo ng rice coffee ang isang taong mahal mo, di ba, ang ibig lang sabihin nito, gusto pa kitang makasama ng mas matagal. Kaya binibigyan kita ng rice coffee para maging humaba pa yung buhay po ninyo. Para malayo kayo sa karamdaman, malinisan yung katawan po ninyo, maalis yung mga karamdaman po ninyo. Ganun po yung mensahe po noon. Diba? Kesa naman binigyan mo ng tsokolate, yung mahal mo, baka sabihin sa'yo, baka gusto mo na akong mamatay. Diabetic na nga ako, binigyan mo ba ako ng tsokolate? Ay, di, syempre, parang iba yung ibig sabihin, no? Di ba? Pero kung, di ba, yung ating rice coffee ang ibibigay mo, mga kaibigan, sa minamahal mo, sa yung nanay, tatay, lolo't lola, ate, kuya, di ba? Kapag yun yung binigay mo na regalo, iba yung dating. Ibang iba yung dating. Kaya nga po, naiintindihan naman natin yung ating mga kababayan sa kanilang pagbili ng mas maramihan ng ating bulamang rice coffee, lahat ng ating produkto. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Dito, ito sa Tani po.
0: Saan po?
2: Sarangani.
0: Sarangani Province. From Sarangani Province. Naririnig ko lang yan kay former Senator Manny Pacquiao kapag sinasabi na, di ba? Ano pong pangalan po ninyo, nanay? Ay, naputol. Sayang. The fighting pride of the Philippines from Sarangani Province. Yan lang yun, yung napapakinggan ko kapag lumalaban si former Senator Manny Pacquiao. Gustong-gusto kong, di ba, makita yung pinagmulan ng idol natin pagdating sa boxing. Di ba? The fighting pride! Let's get ready! Kaya ganoon. Sige po, tawag po kayo mga kaibigan. Kwentuhan kalusugan tayo. Dito po naman sa ating balatutunan at hatid yan syempre ng ating po naman mga ipinagmamalaking herbal products po mga kaibigan, gawa po naman ng rice brand. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
3: Mayroon akong itatanong yung pwede po uminom ng mayroon ng asma saka sakit sa baga.
0: Apo. Nanay, ano po muna ang pangalan po ninyo?

0: President, opo. Nanay, dapat po na umiinom po kayo ng ating rice coffee. Kasi, ang ating po namang rice coffee, nanay, marami ng mga testimonya. Mga patotoo na nagpatunay ng tuloy-tuloy, araw-araw na pag-iinom po ng ating rice coffee, naibsan dahil po naman sa pag-iinom po nito. Diabetic, marami rin po tayo mga kababayan na nagpatunay sa atin na sa tuloy-tuloy na pag-iinom ng ating rice coffee,
1: sana ako bibili, kuya. Sana ako bibili.
0: Taga saan po kayo? San Juan, Isabela. Sa Isabela po, nanay.
1: Malayo kami sa bayan po, kuya.
0: Malayo kayo sa bayan. Wait lang po, nanay. Titingnan natin dito sa atin po namang listahan kung saan tayo pwede makabili ng ating rice coffee. Diyan po sa Isabela. Ito po yung... Nanay, pwede po nating pahinaan yung radyo para malinaw tayong magkaintindihan?
1: Opo, kuya. Opo.
0: Pwede po nating hinaan? Okay, patayin muna natin yung ating radyo. Ayun.
1: Opo, napatay na, kuya.
0: Okay po. Sa Isabela po, nanay... Pwede tayong makabili po ng ating rice coffee sa Alicia, Kabatuan, Kabagan, Kawayan, Kawayan City, Cordon, Itchage, Ilagan City, Santiago City, Tamawini, Ramon, Reyna Mercedes, Naguilian, Gamo. Saan po kayo malapit dyan sa mga nabanggit ko?
1: Dito sa Alicia po, pero mahal ng patay po, Kuya Boy.
0: Mas malapit po sa inyo yung Alicia.
1: Opo, kuya. Pero mahal naman yung pamasahe.
0: Magkano yung pamasahe? Medyo malayo sa inyo.
1: 250 ang Arkela po, kuya.
0: Ay, grabe. Balikan na yon.
1: Okay, di siguro biniburan natin yung malaking tindahan dito, kuya.
0: Ano po yung malaking tindahan po dyan sa inyo?
1: Joby Castro po, kuya.
0: Okay, San Juan Isabela po yan sa inyo.
1: Opo, kuya.
0: San Juan Isabela. Okay. Sige po, sasabihin po natin ito sa atin po naman mga deliveries. Para malagyan po dyan sa inyo. Ipapaabot ko po ito, babanggitin ko po ito sa atin po naman mga deliveries. Nang sa gayon, ay madalhan po dyan sa inyo sa San Juan Isabela ng atin po namang rice coffee.
1: Opo, kuya.
0: Sa mga susunod na araw, susunod na linggo, balitaan niyo po ako, nanay, kung meron na po dyan sa inyo. Ipagtanong-tanong po ninyo kung meron na.
1: Yung tawag high blood po, kuya, pwede pa?
0: Yes, nanay. Makakatulong po yung ating rice coffee. Kung meron pong iniinom na gamot galing sa doktor, ituloy lang po yun. Kung may maintenance, ano po. Anything na patungkol po naman sa ating po namang kalusugan. Kung halimbawa nakapagpa-doktor kayo at meron pong ibinigay na maintenance yung doktor, ituloy lang po yun habang umiinom ng ating rice coffee. Wala pong magiging...
1: Yung pagbabawas na po, kuya.
0: Yes, opo.
1: Limang araw bago pagbabawas, kuya.
0: Ay nako, limang araw. Ano na po yun?
1: Opo, kuya.
0: Laso na po yun yung nasa loob ng inyo pong katawan yan. At dyan na po
1: Ang tigas-tigas naman yung pagbawas na, kuya. Ang liliit naman.
0: Yun nga po. Kasi nga po kulang kayo sa nutrisyon. Kapag ganoon po, kailangan nyo po ng rice coffee para po mailabas lahat yan.
1: Opo, kuya.
0: Mga basura po yan, nanay. Yan po yung pinagmumula ng iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya po nakakaranas tayo ng iba't ibang uri ng karamdaman dahil po dyan. Kasi nai-stack na po yung basura na yon sa loob po ng ating katawan at nagiging laso na po yon. So kailangan po na uminom ng ating rice coffee at nakakatulong po ito ng napakalaki. Base po ito sa mga testimonya ng ating mga kababayan na natulungan na po ng ating rice coffee at hanggang sa ngayon umiinom pa rin ng ating po namang rice coffee.
1: Okay, mas maganda, kuya, yung mayroon ng yung asma, tapos sakit sa baga, maganda naman yung magkape ng rice coffee.
0: Yes. Kapag dyan po sa asma, tsaka yung may problema sa baga, ganito po yung gagawin. Every time po na magtitimpla ng ating rice coffee, inhale, exhale po kayo. Yung tinatawag po natin sa English na steam inhalation. Yung, di ba, kasi... kapag nagtitimpla tayo, 'di ba, mainit 'yon, umuusok 'yon.
1: Opo, kuya.
0: Umuusok 'yon. Oo. Yun po yung lalanghap-langhapin po natin. Gagawan po natin yung habang inaamoy-amoy po natin yung ating po namang yung ating po namang rice coffee. Yun po yung magiging
1: Opo, kuya.
0: So balitaan niyo po ako, nanay. kapag kayo po'y nakabili na, kung meron na dyan sa inyo, kung nadalahan na dyan, o kung

0: hindi pa sa mga susunod na araw o susunod na linggo. Okay po?
1: Opo, kuya. Huwag yung tatagalin, kuya, ah.
0: Sasabihan po natin yung abi po naman mga deliveries para po naman malagyan po dyan sa inyo. Okay po?
1: Opo, kuya. Bye-bye.
0: Maraming salamat po, nanay. God bless po sa inyo.
1: Salamat po.
0: Mag-iingat po kayo. God bless. Thank you very much po. Maraming salamat.
1: Gusto ko pang mabuhay ng malaking
0: matagal. Opo. Thank you po. Thank you very much, nanay.
1: Opo, kuya.
0: Salamat po sa inyo.
1: Sige. Salamat.
0: Si Nanay Delia gusto pang mabuhay ng matagal. Kaya po ganoon, gusto niya pong, di ba, kumbaga simulan yung pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Anyway mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli po naman, tayo po'y napapakinggan. Hello po naman sa mga taga Buwak Marinduque, yung mga nagiginig po sa Buwak Marinduque, sa radyo natin Oriental Mindoro, lahat mga nakikinig po sa Radyo Servicio 93.3 at dyan po sa Diwal, DWAL-FM 95.9 Batangas, yung lahat ng mga nakikinig po sa atin sa Batangas, at Radyo Bandera dyan po naman sa Katarman. Hello po naman sa lahat po naman sa inyo. Paalam na po ang inyong lingkod hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1, masarap na healthy pa. Maraming salamat po, ingat, God bless.
2: Check our time, it is now exactly 7:30. 97.

0: GX 500 Irregular na regla o mens. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag-DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
0: DTX 500, mabibili sa mga butika.
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: Nasasala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin. At always mukhang bata at marakas sa pangangatawa. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500.
2: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
3: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
4: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
5: POV. May Power Cells Herbal Capsule ka.
6: Ano mang POV? May Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
5: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
7: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Sa panahong ito, lumalala ang pagusbong na mga mapanlinlang na nagdadala ng maling gabay sa buhay.
9: Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa. Ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat.
10: Matthew 7:15. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
11: Today's best music is on. Woo-hoo! Today's best mix.
12: Mix 97.7.

0: hard for today's hits and all-time favorites.
1: Sweet 97.7.
2: This is Sweet 97.7, a proud and solid member of the KPP. Check our time. It is now exactly 8 o'clock. Time check brought to you by IIM Photo Studio. Your image, your story. And Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
0: Today's best mix. Today's best mix.
1: 97.7.
3: Where we play your music your way. All day, every day.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
5: Manso, ito siya Panay, Tarawa City. Maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
6: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
5: Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
6: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
5: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
6: Okay ba?
5: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
6: Yung rice coffee.
5: Masarap.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangosteen. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Higop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
8: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
9: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dating may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng 2 araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
8: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
10: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victoria Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
11: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may sangaysa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: protektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Junjun. 10 years na akong nanini Galileo. Natigil lang ang bisyo ko. Nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko. Normal ang paghinga ko. At lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
3: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
4: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
5: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
6: Ano mang POV, My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
7: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
8: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Let's get back to the music.
10: Number one for today's hits and all-time favorites.
11: Sweet 97.7.

0: Sweet 97.7.
1: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, tanghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Roman. Taon-taon akong iniinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong humihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500. Bibili sa mga buti.
3: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery.
4: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
5: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
6: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
7: POV. May Power Cells Herbal Capsule ka.
8: Ano mang POV? May Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
9: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
10: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: DTX 500. Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
12: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
13: Jackpot!

0: The best music on the best stations.
1: Sweet 97.7.
2: Today's
3: best mix. BWMX is a proud member of the KBP, the Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Check our time, it is now exactly 9 o'clock. Time brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw, kaya M Extraordinary.
0: Where we play your music your way all day, every day.
4: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
5: Okay, isang mapagpalang araw sa inyo lahat. Sa ating mga tagapakinig, narito na po ating palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang iyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy pag-agapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa 10-16 na taon na pagsasayang papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Hindi lang inyong likod, ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both sides, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo na take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin sir ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong peloso po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpalo. Ano ito kaya ito? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nga sabi natin si Mami, isa mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyatang natin na karamdaman? Hindi ito ano ordinary ha? Ito po ay sakit. Ang tiyatang natin na hypertension. Napakarami hindi ba per matanda na high blood na. Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbomba ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo inumin yan, bakit ko bilang itutuo naman eh, di ba? Bakit? Meron pa kasi nung alingan doon, amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalapnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta. Ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katulad ng Katapres. Ilalagay silang dila pagka tumataas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umabot ng 180, 200, at hindi mo nilagay, ang delikado, pwedeng may stroke ang isang tao. Pero kung maagapan, lagay silang dila ng Katapres, bababa agad, sumagsabsay agad ang dugo niya. Pinuman ng losartan, bababa agad ang dugo niya kasi hindi matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Unang-una sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan. Water therapy. Kailangan mo, pag hybrid ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom yung tubig, haluan mo ng limon. No, pigaan mo ng limon, warm water. At saka lagyan mo ng kalamansiyan, o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay, paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya na sabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo, di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom, di ba? Uminom ka muna para ma-feel mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayuni ko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano daw kung mag-cleansing ako? Pwede na ba ulit akong kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkakahiblad? Magkakahiblad ka, sabihin ko ito. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis na internal organ mo, nilagyan mo ulit ng basura. Ay di ano mangyari? Basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung ako nung tatanong inyo, para hindi na magka-highblood, ay huwag mong tikman yung nakaka-highblood. At iwasan mo yung stress, kasi stress mo nakaka-highblood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy your life. Paano mag-enjoy? Kaya sabi ng Bible eh, a merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry it the bones. Kasi pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin eh, enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, a billion of cells na nabubuhay. Pero pag naging masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit ng mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake, ang high blood bumara sa leeg, sa ating batok, pumuto ka ugat, kumato siya. So paano may iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, mabangis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi nyo to, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Oh, ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke. Walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin sir, ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkakahay blood ka talaga. Pero pag kinain malunggay, meron bang na high blood sa malunggay? Meron bang na high blood sa lemon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyang dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinain mo sa luyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Narinong okra, alagbapi, di ba? Madudulas yan. Pang fiber yan, pang linis sa kolon mo. Kaya bakit ka na high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainit yun ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir, ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi. At ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng organ na ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano dapat minumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng Easy Out. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, awan to opera. Awan kay maintenance na. Ha, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. Alas 8 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon. Sa ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center na matatagpuan sa ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng Bambago Palinki, katali po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung sideboard natin, back to back, Bionic Alternative Healthcare, Cabayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cavayan City. Makita nyo po City Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sir ma'am, sa doktor, pa nagtanong ka, mayroon tinatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tinatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo lang po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako inom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, ang galing sa ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So, you can try, tawagan nyo po ang yung lingkod sa ating contact number 0917-8874-581. Bisitan nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin nyo ang kagandahan, kagilawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center, sa Santiago City, ang ating po contact number 0917-8874-581 at yung ating smart number 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Lemuel Sonio, pansamantalang maalam. God bless us all.
4: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pang kalusugan ni Dr. Lemuel Sonio. Hanggang sa muli.
2: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Lemuel Sonio.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: DTX 500.
2: Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
1: Ang DTX 500.
2: Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan
1: at ang stress maiwasan.
2: Ang DTX 500. Araw-araw.
1: Mabibili sa mga butik.
2: DTX 500.
3: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DTX 500,
2: bilis sa mga butika.
4: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
5: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
6: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
7: POV, my power cells, herbal capsule ka.
8: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
7: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
9: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: DTX 500!
2: Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
1: Umawi ka na lang
2: sa DTX 500!
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
2: pang laban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
2: at pagkasira ng katawan.
1: Ang DTX 500!
2: DTX 500!
10: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DTX 500!
2: Mabibili sa mga butika.
11: DTX Best Music is on.
12: Woohoo! Today's Best Mix.
13: Mix 97.7.

0: Sweet 97.7.
1: Check our time, and it's now exactly 9:30. Time check being brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: DJX 500.
3: Always ka bang pagod
4: at stress araw-araw?
3: Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
2: Mag-DJX 500.
3: Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan
2: at ang stress maiwasan.
3: Mag-DJX 500. Araw-araw.
2: Mabibilis sa mga butik.
3: DJX 500.
5: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
2: DJX 500.
3: Bili sa mga butika.
6: Jackpot!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
2: Ricky Sanchez po.
1: Taga saan po kayo?
2: Taga Dait, Camarines Norte.
1: Ilang taon?
2: 30.
1: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
2: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
1: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sinyo, sir?
2: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
3: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
4: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
5: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga itong ulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo po ha, na napakarami yung kawambayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit. Lating itong tinatawag natin na cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating mga kabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema na tinatawag natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit?

0: sila sa ano, pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga pagkain, makasarap yan. Hindi ako makipagtalo dahil masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na sa ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para kung kandila na tumitigas yan. Ilagay mo sa refrigerator, ilang minuto lang, mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung ugat. Isa pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Ha? Ano sa nandoon sa aming doktor? Kailangan $200,000. Ang i-prepare nyo para sa bypass operation, 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang kel kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano? Naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahihirapang huminga, komplikado. May high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinag-inalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang say ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, 5 klase po ah. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainot. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kayo tagapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti. Gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonyo. Nag-explain ako. Nag-advise na ako. Nagpaliwanag na ako. Pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega-369. Yan lang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina. Yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E. Kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo. At yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po, na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa brother-in-law ko, pinalagyan ko ng sili. Mahang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita ng mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya, ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, tampot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalapit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka yung sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya uminom kasi manghang, masama lasa. Oh, you can go to our clinic. Meron tayong capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. So, saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klaseng sakit, ang pinakamaganda unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awan di opera. O, diba? Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho ng maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, diba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang. After the cleansing, binigyan ka ng gamot at naginawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement to. Narin po ang ating pong bionic herbal capsule. Alam niyo mo ba ang laman ng bionic herbal capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kompleto na po yan. O, saan ka pa? Ay, dito ka na sa kompleto, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po inirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic at tayo mag- pagkaunawaan, at pwede nyo bisitahin ang aming pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan ang isang pangalan, Bayunic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong group, 0917-887-4581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, bisitahin personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh Day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng 6 na araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa 6 na araw. Ngayon tayo kipit itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubayan natin, subukan makipag-ugnayan sa lingkod Dr. Lemuel Sonyo.
1: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
2: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking leesis sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pagtiko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
3: DTX 500, bibili sa mga buti. DTX 500, DTX 500, ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka, panlaban. DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
4: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
5: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
6: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
7: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
8: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
9: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
10: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mix 97.7 now turns the music back on.
12: Overload. Pleasure overload.
11: Here it comes.
13: Great.
11: Mix 97.7. Today's best mix.

0: ikaw sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa TTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag TTX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DDX 500, mabibili sa mga butika.
2: Kape.

Okay, good morning. Good morning, Nolson. Good morning po sa mga taga-Province Region. Olgayera, Mountain Ranges, Ipugao, at ayan ba region, Halinga Kayaw. Salamat po na nakatutok sa ating programa. Ngayon po ay buwabati ng isang garasong sa mga umaga, sa inyo po lahat. Ayon ikot, Dr. Leonardo nyo, katulong nyo, kapuro nyo, kaagapay nyo, pagdating po sa kalusugan. Importante sa lahat siya, ma'am, unahin natin ang ating kalusugan. Sa pagkasabi na po natin, ang kalusugan niya ng ating kayaan. Tumipalo na lang po yung ating nakapanggit na mga material things. Tulad sa sakyan, pera, ari-arian, ano man ating na kami. Subalit kung ang ating kalusugan ay mawala, lahat ng yan ay wala kang kaya ang mahalaga sa lahat ay ang kalusugan. Ito po ay pinagkitiwala sa akin ng ating dakilang Diyos. Sabal pag-ibig ating papayaan, walang makihirap kundi ikaw din naman. Kaya once na kalusugan, always ipabalik mo ang pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Kasi siya po ang ating dakilang nagdadang. The greatest doctor, the great physician, only one God. Ang di kayo tao ay haya po ng Diyos. Bakit? Siya po may-ari, siya ang lumikay. Sabi nga eh, ang buko, hindi mo kayong bilangin yan. Pero alam ng Panginoon kung ilan niya. Ayan nga, sa mga tao natin, ay hagan always nangunguna ang Diyos. Unahin mo, Panginoon, at alamit mo ang kanyang. Ano pong sabi sa Matthew 6:23? But seek ye first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kalagdagan na lang po ito. Pagkakilo na natin, inanap natin ang kanyang kaharian, ang kanyang kapulatan. Tandaan po natin, tayo po ay pansamantala lamang sa bago ng mundo

0: Berpikirlah tentang takut-takut. Dalam mana sampahku, dalam mana sampahku, dalam mana sampahku itu. Jadi orang KKI, kami dengan semua. Nondok nolak menyerap kami. Gusto kong kumain ng Aleman. Hindi ko pa yung pinisin. Wala kang pihay. Ngayon ay, nagkira na kami. Hindi na lang ako kundi kumain. Bakit? Bawal na sa akin. Ganun. Kaya ang pamili ko, tandaan ko natin na kanyain siya isang gagawin sa buhay, iisipin. Kaya napakahirap po ang magkarudano ng karamdaman. Bakit? Ang dami ng mga bawal, ang dami ng mga nilang magkainin pag may sakit ka. Di po ba? Kaya ngayon pa lang tandaan niya ng mga kabaylig ko. Mag-isip po tayo. Kaya sabi natin siya, ma'am, kumain tayo sa ano, ikalulusog, hindi lamang sa ikabubusog. Marami ka kumain, nalabusog, pero hindi po naging marusog. Kundi pag-ibig, naging sakitin. Kaya, ilan po tayo.
1: Diyatay din maba.
0: Kabaylig ko. Kaya, sabi nga po siya, ma'am,
1: Kumantong
0: isang masakit at nalagin na kamatayan. Na lumala ang karamdaman.
1: Well, like that, eh, dahil.
0: Pumutas lang sa akin.
1: Mawag.
0: Ayun nga, kabayari ko. Busitahin niyo po ang ating
1: kalikahan. Pag
0: sa ating pong location,
1: ay nalawagay?
0: Pagkakuan ng bolos sa Lodi.
1: Ano pa kung nasapat ang umay na ron?
0: Mr. Inorte,
2: paano po
0: makapahari ka highway? San Carlos?
1: Why?
0: Tapat na bago paligid,
2: pagkakuan
0: po ng LCC Abusokan.
2: Sige, pagkakuan ng LCC Abusokan.
1: May gato, may kalatalainin ko naman.
2: Yes, Rita?
1: Why?
0: Diway, maingay po.
1: Okay, okay, no. Sige, go.
0: Okay, para sa ating pagpapatuloy. Since yan na po, merong papasok na ibang boses sa ating programa. Kaya mga kabili ko, ito po ang hiling ko, ito po legal sa inyo. Isa po sa Dr. Ministry and Health and Medicine. Naturopathic practitioner, katulog nyo, papulog nyo, kaahapay nyo. You can visit our clinic para po magkatulungan po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic Alternative Health Center ay tutulong po sa inyo. Sa ating po location, Cavayan City, ground floor ng EHI building, Visual Avenue, Centro 2, Cavayan City. Kita po ninyo ang ating location dyan sa EHI building. Yan po ah, makita mo yung City Max Visualization. Bumaking po kayo dyan, first door, ground floor, para po yung may mga masakit ng tuhod, yan, nakatungkod, nakasaklay, pwede kayo makapasok. Kaya, yan po ang kagandahan ng Bionic Alternative Health Center. Nandyan po ang aking bahay, Dr. Abinet Sojo, siya po maglilingkod po sa inyo. At dito sa Santiago, ay huli ko naman, Dr. Lemuel Soya, ang katulong nyo, ang tulong nyo kagamit nyo pagdating po sa kalusugan. E importante sa lahat siya, ma'am. Unahin natin ang kalusugan kasi pag ito'y nawala, hindi mo kayang bilhin, hindi mo kayang bayaran. Ganoon kahalaga ang kalusugan. Kaya sa nagkatanong sa atin, ang ating buti kayo pinapo ang ating buksan. 0917-88-74-581 at yung ating smart number 0939-566-3708. Magkatulungan po tayo para po malabanan ano magpasisakit, maging cancer, kaya po labanan basta dito po maagapan. Pero paano kung yun ay kumalat ka, metastasis na at ikaw pa, pwede sa pasyente natin nakakaawa. Dati ang laking babae,

0: ang taba. Pero nang ipapumuli, ay ako po, parang bata na lang. Kaya, lumiit, mapagmalan, nakakaawa po ang kanyang kalagayan. Kaya mga kabayan, kabayan ko, ingatan po natin ang ating kalusugan kasi sabi nga po sa mga natin siya naman, yan po ang ating kapital, yan po ang ating puhunan, ay ang kalusugan. Hindi ka makapaghanap buhay para meron kang karamdaman. Di po ba? Paano po ikaw ang isang breadwinner ng pamilya inaasahan? Paano nga yung susunan pag-aaral ng mga anak, paglaki? Di ba? Ang pangailangan ng pamilya kung mayroon kang karamdaman. Kaya sabi natin naman, health is wealth, prevention is better than cure. If you eat wrongly, no doctor can cure. Di ba? But if you eat rightly, you don't need a doctor. Kasi sa pasyente ko, nagkaroon ng bukol sa kisngi. Bakit? Mahilig magmama. Mahilig sa kilawin. Yan ang naging problema. Kaya, anong dapat gawin? Proteksyonan. Solusyonan. Ay, sayo nga, Dok. Ay, kasi, Dok, hindi ko alam eh. Na bawal pala yan eh. Ay, siyempre, sa amin, sa bundok, forest region, yan ang libangan namin. Ang ano po, magmama. Oh. Kaya po, sir, ang mama, mayroong iba na po din gamitin, katulad ng bunga, yung nuts, at yung pong gawit, yung pong ikmo, gamot po yan. Ang problema po doon, yung tabako at yung, ano yung apog, yung lime, yun ang sumisira sa iyong kalusugan. Kaya, dapat dati ingatan. Huwag mo tikman. Ay, problema yun doon, masarap doon pag hindi kumplito. Oo nga naman, no? Kaya, kinukumplito talaga nila. Kaya kung bakit nasir, nakumplito nga, pero sira naman ang kalusugan. Anong kwenta? Diba? Kaya sabi ko eh, di bali nang walang adobo, huwag lang ako magka-highlight. Diba? Di bali nang walang papaitan, huwag lagaro ng fatty liver. Huwag lang magkaroon ng arthritis na rayuma. Diba? Sa mga po ay sabi nga po sa kapapa, look, itong diabetes ko, itong arthritis ko, lahi kasi namin. Kaya nagkaroon ko ng ganito. Yes po, hindi po lahi yan. Sabi natin lahi, bakit? Nasabi mo lahi, bakit? Ang kinakain ni tatay, kinakain ni nanay, kinakain mo rin bilang anak. Oo naman, Dok. Oo. Hindi yung lahi. Sa lifestyle nyo, sa kinakain nyo. Ay, sabi mo sa kanya eh. Ay, ang kukulad ko, vegetarian. Yung kinakain nila, hindi ko kinakain. Sila may blood, ako wala ko high blood. Bakit? Magkaiba kami ng lifestyle eh. Magkaiba kami ng diet. Ay, paano yun, Dok? Meron ako. Ayun ang gagamotin natin. Nandiyan na eh. Kaya, mahina na nga ang resistance ng katawan. Kakain ka pa ng bawal, mas mabilis kang kapitan. Ganun ang nangyayari. Kaya, mga kabayan ko, huwag nating sundin ang paniniwala na lahi ko po kasi ang high blood. Kasi ang kinakain mo, pang pa-high blood. Kaya ganun ang nangyari. Lahi namin ng arthritis kasi ang kinakain mo pang arthritis. Yan. Kaya ibig sabihin, nasa pagkain, nasa lifestyle. Pero kahit lahi nyo, kung ikaw ay nagbago ng lifestyle mo, hindi ka magkakaroon yan. Bakit? Mapre-prevent dala sa iyong kinakain. Lahi namin mataas ang kolesterol. E di huwag kang kumain ng matataba. Mamantika. Iwasan yung mga palamag. Tulad peanut butter, grabe ang oil niya. Di ba? Yung mga binibili niyo mga pampalamag. Ay, bawas na. Hindi ko sabi tanggalin mo agad. Para pa ni Galileo, huwag mong tigay na agad. Dahan-dahan. Gradual. Hanggang sa mawala po lahat ka. Ganun ang kailangan po natin na kabayan po. Kaya, sa mga nagtatanong sa atin, you can visit our clinic tingnan natin kung ano may tatulong sa inyo ng Bionic Alternative Health Care Center. Ang Bionic Alternative Health Care Center, bukas po tayo, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mula Linggo hanggang Biyernes, ang ating serbisyo publiko ni check-up pre-consultation. Wala pong balit ang magtanong. Kaya sabi natin sa nun, daig na nagtatanong ang nagmamarunong. Kaya mas mangyari po magtanong po tayo para po ano, makita natin ang solusyon. Paano nga ba masolusyonan at paano matugunan ang iba't ibang uri po ng karamdaman sa simple at natural na pamamaraan ng pangdatamok. Ang atin walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya, good news para sa lahat ng mga taga-pakirig ko natin. Napapakinggan ang ating tinig sa so, radio station na kapatid sa tinig na rin po ang Chief Radio Santiago, DWDY ng Kawayan. Sila po lang po ang ating kasama sa umaga po. Ang iba nagpahinga, nasira ang station. Habang nire-refer. So, patuloy po tayo na namamayagpag sa bawat mulang Magmag-Isabila, Merino, Mountain Province, Ipugao, Cagayan Valley Region, Halingap, Hayao, sa mga taga-coastal area, Alanan, Dirabigi, Makwanapon, Balir Aurora. May portion na napapahinggan ang ating programa sa alamang pangkarusugan. Sa Quirino, dyan po sa Madila, napapanggan po tayo dyan. Dyan po sa mga taga-Agipay, dyan po sa mga taga-Dipun, dyan muna po siya lahat. Sa mga taga- Alcons Revista, may pugaw. Yan. Ang dami nating pasyente dyan, sa Jones, sa Lagusin. Dyan muna po siya po lahat. So, mamaya po magkita-kita tayo sa ating klinika sa Garap na alas 8 na umaga hanggang alas 5 ng hapon. You can visit our clinic para po sa inyo pong mga problema sa kalusugan. Ang ating pong programa nito ay mula sa bata, matanda, binata, dalaga, walang pinipili, mayaman, mahirap, walang exception pagdating sa kalusugan. Importante sa lahat, sir, ma'am, na ano po, maunawaan po natin ang kahalagahan ng kalusugan. Kasi pag ito po ating pinabayaan, walang ibang mahihirapan, ikaw din po naman. Kaya dapat natin alagaan, proteksyonan ang ating pong kalusugan. Importante, alam natin, prevention is better than your health is well. Kaya napakahalaga na maging marusog ang ating mga anak, ang ating pamilya, ang ating sariling gusto ay dapat maging marusog din. Kasi yan po ang number one na ayamahan. Ito po isang tanong sa akin. From Saguday, good morning po sa mga Saguday. Good morning po, taga-Saguday po ako. Gusto ko lang po magtanong, ano po ang pinakamahal ng gawing gamot? Kasi yung anak ko po ay palaging atake ng asma. Wow! Ang asma po, sabi nila, hereditary din, lahi-lahi din. Hindi lang po yun lahi, kundi na sa lifestyle din. Una-una, alamin mo ang bawal ng isa. Kung bakit pag kinakain mo siya dito, umaatake yung asma. Huwag mo siya pakainin, para hindi umaatake. Di ba? So, ano? Chocolate, ice cream, yan, chicheria, young foods, yung mga pagkain na mahirap matunaw, hindi po pwede sa mayroong asma. Yung mga inumin ng mga maralangin, hindi pwede sa mayroong asma. Ngayon, pag natanggal mo na yan, ano ang magiging solusyon para sa asma? Subukan nyo po na maglagay ng herba buena sa dibdib, sa likod ng bata bago matulog. Kasi actually, ang asma minsan umakati sa gabi. ang pag nag-practice siya, buha ka ng herba ko yung hawa, ilagay sa palad mo, o sa palad niya, kuskus mo, i-rub, tapos ipa-inhale, ipa-amoy. Ginawa yan. Para siyang gumagamit ng, ano, ng salbutamol, ng nebulizer. Yan. Wala ka pang bilang nebulizer. Nasa bahay ka, inatake gabi. Yan kalian mo. Kung meron kang herbaboy na, ilagay sa takuri, pakuluan. At yung usok, inhale po niya. Mag-steam. Ginawa yan. Ganun kaganda ang herbaboy na oil. Kung walang herbaboy na, yung peppermint, pwede po ang eucalyptus, dahon ng eucalyptus lalagain. Magandang gamot din po yan. Kahit kung wala lang ako ng mga ganun, may sibuyas ba sa inyong bahay, sa kusina? Yung sibuyas, chap-chapin, pakuluan, yung usok niya, inhale. Parang hebawin na din siya. Kasi ang sibuyas merong taglay na bronchodilator, nagkapaluwag niya ang aking paghinga. Ganun po kaganda ang sibuyas. Luluwag ang paghinga niya, gaganda ang giginawa. After that, punta sa ating klinika, kailangan niya ng persipil, vitamin C, echinacea, para sa ganyang uri po ng karat naman. At yung herbaboy na po natin ay binagol sa atin pong klinika sa Bionic Alternative Healthcare Center. At sa Guday ka, malapit pong tahan ay ano, Santiago. Yun ang malapit ng puntahan. Nabisitahin ang ating klinika. Isa ang mga anak mo, ilang taon na ba yan, para ma-check up po natin. At nang sigunan, makita natin ano ang lasing na advice, ano mga vitamins ang kailangan niya, para sa ganung uri po ng karamdaman. Siyempre, kailangan nyo ng vitamins ko na lang kasi baga po yan ang problema. Kaya kailangan nyo ng echinacea. Kailangan nyo po ng vitamin C, beta-carotene, vitamin B, vitamin E, antioxidant. O, di ba? Yan ang mga kailangan po ng pasyente. Isa po itong tanong, Dok, ay ako naman po ay diabetic. Ano po ang mayroong diabetes? Ano po dapat po inumin? Sa tulad mo, kaya mo na ng serpentine na. Alam niyo po ang cinnamon, yung kung kanila sa Tagalog, yan po ay manginang gamot sa diabetes. Nakakatulog po yan. Subukan niyo. Maglaga kanila lahat niyan. At yun po yung iinumin. Ay wala po kami kanila dito yung sayang cinnamon. Pwede kang bumili sa ating klinika. Pwede kang umorder to online. Ay bilawag po yung barcuso ng kanila. Meron yan. O lalagain mo, kakuloan. At yun ang iyong iinumin. Pangatlo, nagamot sa diabetes. Una, serpentina, cinnamon. Pangatlo, makabuhay. Yan. Yan po ang napakagandang gamot para sa diabetes. Sa klinika ko, meron kayong capsule niya, meron kayong Jemima, meron kayong sugaro tea para sa diabetes. Meron tayong chromium picolinate para sa diabetes. Napakaganda po yan. Subukan nyo. Pag yun ang sana-sana mo, ay very effective. Hindi lang isa inimin mo, kundi dapat ay combination. Sabi ko sa inyo, parang walis. Ilang ting-ting sa isang walis? Napakarami. Iwalis mo, patali ka bakdala. Pero kung nag-iisa ang ting-ting mo, paano matanggal ang basura? Diba? Hindi po matatanggal yan. Kaya dapat nyo pagsama-samahin. Meron kang serpentina, meron kang cinnamon, meron kang ano po yung nakabuhay, meron kang Jemima, ay sige, meron kang sigarotik, ay kilawa, ay, isang linggo lang, taba ang sugar mo. Ganun kaganda. Pero walang kwenta yan kung hindi ka magbabago ng lifestyle mo, ng diet mo, patuloy kung kumakain ng ice cream, ng cake, chocolate, nakupo, ng mga matatangis na pagkain, hindi po magbabago ang sugar mo. Maubos lang yung milyonis mo, hindi ka gagaling sa sakit mo. Kaya sabi natin kay Mami, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong perso ko. Tutulungan mo po, sarili niya, hindi niya tutulungan. Ano mga gawa ng bayunin? Wala po. Saka, guminawa, bumalik sa dating pagkain, bumalik sa dating lifestyle. Kaya kailangan talaga ito ay ano po, disiplina, determination, at saka ano, self-control. Yan ang kailangan po ninyo. Hindi po yung pahala na. Kakain ako nito, gusto ko ito eh. Total, meron naman akong maintenance. Meron naman akong metformin. Meron naman akong ang lutein. Meron naman akong lofen. Meron naman akong injectable. Ang tanong, gagaling ba? Hindi. Bakit? Ginagawa mo, sir, ma'am. Minimaintain mo lang yung sakit mo. Malagmimaintain ka ng gamot mo. Paano si kidney mo ngayon? After a year, magdialysis. Ang tanong, ang dialysis, gamot ba? Hindi po. Hanggat may tiyarata, dialysis ka. Once a week hanggang mag-inom, 3 times a week. Bakit nasira kidney? Hindi na makaihi, marumi ang dugo, ang maglilinis sa iyang machine. Doon na araw, babalik 4 oras, tatambay doon para mag-dialysis. Di ba? Bakit? Kaya nasabi natin siya man, walang gamot sa matigas ng ulo, walang gamot sa mga tao mo, piloso ko. Ano sabi natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, mayroong tintimpala. Pag masuwayin, mayroong gantimpalo. Ano yung tigayat mo? Gantimpala o gantimpalo? Kaya ma'am, ito po ang ating ginagsasabi. Sa hintapawin, bato ba ito sa langit ang matamaan ng bago? Huwag po kayong magalit kay Dr. Sonia. Kasi gusto natin ano, medwid yung baluktot na itama ang mali ating pamamaraan ng pamumuhay. Kailangan natin ito na ano, magtulungan. Tulungan mo sarili mo at ang ating mga kasamang hindi ka doktor. Ang bayunin ay makakatulong po ninyo, makakatulong po sa inyo. Kahit gaano ka-espesyalista ang doktor mo, kung ikaw naman ni abusado, walang kwenta ang antibiotic na ibibigay niya sa inyo. Subalit kung ikaw mismo mayroong disiplina, pag inumo ng amlodipine o ng losartan, guminhawa, buhaba ang blood pressure mo, disiplina na ang kailangan mo, mag-justice ka. Ano pong justice kailangan? Mariyan po, available sa market, ang luyang dilaw. Yan, ang ganda po yan, ha? Kariyan po ang carrots, pepino, sugar beets. Napakaganda po mga pancisis yan. Panglinis ng dugo, panglinis ng kidney. Tanggal para. Sa natin, awanti o para. Yan. Kaya, ano yung menda mo kung patay ng kabayo? Diba? Walang nagpunta. Bakit? Takakao magsiyon, late na. Pwede sa pasyente natin na pumunta sa ating klinika, wala, doon na lang sa may gate pa lang, natumba na. Sabi ko, hindi ko dito pumunta niya, kailangan niya emergency, kasi wala kami oxygen dito, nandun sa emergency, sa sanitaryo, Oliveira, punta niyo. Look, wala kami terang garong kalaki. Ay, wala pa lang terang, dapat siya nabayaan. Diba, dapat mo, noon pa man, naramdaman nyo na nagpa-check up na kayo. Yes, Doc, nagpa-check up na. Ang dami ang doktor na pulantahan. Pero maling doktor ang nalakitan. Hindi gumaling. Yan. Kaya dapat na bakit? In-advisan ba kayo? Ito ay bawal? Yes, Doc. Eh bakit ginawa? Ay wala po kayong mga gawa kasi yun ang gusto niya. Ayan, sabi natin na walang gamot sa matigas ang ulo. Walang gamot sa taong pinusok. In-advise na kayo ng medical doctor niya kasi hindi niya sinunod. Kung lalo na kapunta kayo rito, lalo mas maraming bawal dito sa amin. Ang problema, yung pasyente, hindi na makakain, hindi na makainom, hindi na makalunok. Kaya, ma'am, huwag ninyong sisihin ang doktor. Huwag ang sisihin mo ay ang iyong sarili. Bakit? Kaya hindi ka gumaling kasi ano, matigas ang ulo, filosofo. Sabihin mo, sige lang, inom lang ako. Pumumulutan na ako, kain lang ako, kasi may gamot naman. Susunod na araw, magka-delisis na naman ako. Kakanya ka na lang, dahil siya nung anong sabdring sa Cebu, kasi schedule ko for dialysis. So, no choice. Walang gamot. Tumagal ng plastic. Hindi gagaling. Pero in-advise natin isang pasyente, ginawa niya. Ego sa subukan mo, walang masama kong gawin mo ito. Maglaga ka ng kubusog, talpalikot, paragis. Yan ang gawin mong inumin. Abay, na-restore. Nanaba. Bugnay. Na-restore ang kidney. Nalinis na ng kidney. Nakainig ng normal. Ganun. Pero tinanggal yung lahat ng bawat. So, chatting time. Bukas ka naman. Bukas umuli. Ito yung karinigan. Siya nga tumuha sa pimpila. Life Radio. Siyempre Diyos ang Diyago. BWDY ng kawal. Ang yung likod, Dr. Lingwell sa iyo. Kasabihan ko natin. If you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't fit it for. Isa mong gagawin, tampo mong pisipin. Hindi lahat ng pagkain sa pagkainan, maging pagkain mo kung mayroon ka ng karamdaman. Kaya nga sa'yo din siya, ma'am, prevention is better than cure. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang awa. Maraming salamat. God bless. Kayo pong lahat.
1: Inyo pong narinig si Dr. Lemuel Sonyo sa 30 minutong programa, ang Bionic Healthcare Center. Hanggang sa muli.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Madalas na pag-ihi, pagdabo ng mga mata, at pamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-TGX 500. Ito'y gawa sa pinag-alugang paraya at the sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value. Epektibo sa pangpapababa ng blood sugar level. TGX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, TGX 500, Health Alert.
3: Welcome na naman sa isang edisyon sa ating programang Health Alert. Atin sa atin ng DTX 500 kapsula na may tagline na pinakamataas na ORAC value na tumutulong maiwasan ang maraming karamdaman. Kasama pa rin po yung isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, para pag-uusapan naman po natin ang mga dahilan ng mga karamdaman. At lalong-lalo po sa araw na ito, mga kaibigan, isang live interview na naman ang ating mapapakinggan sa isang user ng DTX 500 na meron pong iniindang karamdaman na tulungan sa pag-inom ng ating epektibo na produkto.
2: DTX 500 Health Alert.
3: Sir, magandang hapon sa iyo. Ano pong pangalan natin?
4: L.A. Ruby.
3: Taga saan?
4: La Union, Pangasinan.
3: Sir, before kayo nag-inom ng DTX 500, ano po yung naramdaman mo sa katawan mo?
4: Tumaas ang acid ko, kaya hirap na hirap akong maglakad kasi namamaga tuhod ko. Namumula talaga. Kumain kasi ako ng mga lamang loob. Sinubukan ko ang DTX 500. Maganda talaga. After 2 days, ang pamamaga at pananakit ng tuhod ko, unti-unti talagang nawawala. At nawala yung pamumula at pananakit. Yung sige ako, ihi ng ihi sa gabi, nag-normal din kaya gumanda ang tulog. The best talaga ang DTX 500. Kaya subukan din nila DTX 500.
3: So, ibig sabihin, sir, before kayo nag-take ng DTX 500, masakit talaga ang tuhod nyo at namumula.
4: Oo, grabe talaga ang pamumula, sir.
3: So, masasabi nyo, epektibo talaga ang DTX 500?
4: Napaka-epektibo talaga ng DTX 500 para sa akin.
2: DTX 500 Health Alert!
3: Yan po ang isang live interview sa ating kababayan, Sir Ili, na kung saan meron pong arthritis, hirap na maglakad, namumula, nananakit po ang kasukasuhan dahil tumaas po ang acid o nagkakaroon po ng acidity na tulungan po sa pag-inom ng DTX 500. After 2 days na pag-inom, makaibigan, naramdaman niya kaagad ang napakagandang epekto nito sa kanyang katawan. At ano nga ba ang meron sa DTX 500? Bakit nakakatulong ito sa pamamaga? Sa pag-aaral ng National Institute of Health, ang sugar cane o desugared sugar cane na nasa DTX ay may taglay na flavonoids, isang klase ng super antioxidant na nag-a-activate sa antioxidant pathways na pumipigil sa epekto ng inflammation. Kaya nakakatulong itong lunasan ang mga pamamaga sa loob at labas ng katawan. Pinipigilan kasi ng flavonoids na nasa DTX 500 ang pagpapalabas ng enzyme na lysozymes at B-glucuronidase na pumipigil sa pagpalabas ng arachidonic acid na nagpapababa ng inflammation reaction. Kaya kung meron ka ng pamamaga gaya ng arthritis, hirap mag-ihi dahil namamaga na ang prostate, hirap maghinga dahil namamaga ang daanan ng hangin dahil merong asthma problem, namamaga ang puso at atay dahil tumaas ang SGPT at cholesterol, mag-DTX 500 araw-araw. Para sa epektibo na kombinasyon, sabayan ng Multi C ang alkaline na vitamin C na tumutulong para palakasin ang ating resistensya. At kung healthy naman na kape ang hanap natin, mag-DTX Coffee. ang Super Antioxidant Coffee na mabibili na sa lahat ng mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
2: DTX 500.
5: Ako si Rose. Palaging sumasakit yung likod ko at may history yung pamilya ko sa sakit na kidney. Narinig ko yung DTX 500 sa radio. Pumili at uminom ako ng 2 kapsula sa isang araw. Tinuloy-tuloy ko ito. Ngayon, hindi na sumasakit yung likod. Salamat talaga sa DTX 500.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500. Health Alert.
6: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangosteen. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Higop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
7: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
8: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
9: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
8: 24 po.
9: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
8: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nung sabi nito sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
9: Oo.
8: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
9: Oo.
8: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time kung uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi, parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coke, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: pa. Yan. Huwag na huwag mong kakalimutan yan. Hindi naging madali ang pagkakilala kung sino ka. Pinuo mo yan. Pinaglaban mo yan. Kaya bakit ka makikinig sa mga tao wala namang alam sa mga pinagdaanan mo? Hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo sa kanila. Kung hindi sila titigil sa mga pinagsasabi nila, hayaan mo lang silang mag-ingay dyan.
1: Listen.

0: I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Check!

0: One session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Central East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Your beauty is beyond amazing. Skin Gold Aesthetics
1: and Cosmetics Center. Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay ng binuo, timpla, and Drive Max Coffee.
2: Kape na?
3: Sana lagi.
1: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
4: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
5: Disadeco?
4: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
5: Wow, ano namang meron dyan?
4: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
5: Oh, swab yan ah.
4: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
5: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
4: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
5: Paano mo naman nasabi?
4: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
5: Ang dami naman yan, nakakalula.
4: Malulula ka talagahan. Dahil bukod yan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
5: Grabe pala ang Disadeco.
4: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, itwary aid or death benefits ng members.
5: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
6: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
7: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
8: GTX 500!
9: Manalana ba ang gulubot sa iyong mukha?
8: Madalas nangihina at nagkakasakit.
9: Baka kulang ka sa antioxidant.
8: Mag-GTX 500 ka
9: para hindi maging sakitin
8: at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan.
9: GTX 500! Araw-araw!
8: Bibili sa mga butika.
9: GTX 500.
10: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-bake ako ng GTX 500, na nung balik

0: I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
3: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gusto mo bang manatili ang iyong kalusugan? Gusto mo bang masolusyonan ang iyong karamdaman sa pamamagitan ng natural at ligtas na pamamaraan ng alternatibong paggagamot? Walang operasyon. Kailangan lang ang kooperasyon bilang serbisyong pampubliko.
5: Sa buhay natin ay
4: iniaalay ng Bionic Healthcare Center ang libreng check-up at konsultasyon araw-araw na ginaganap sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat lang po ng bagong palengke. Ang Bionic Healthcare Center ay malugod na naglilingkod sa inyo kasama sina Dr. Limuel Sonyo at Dr. Binette Sonyo, kapwa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Bukas po ang kanilang klinika mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mula Linggo hanggang Biyernes. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag o mag-text sa cellphone number 0917-887-4581. Tandaan, ang kalusugan ang siyang kayamanan. Bionic Healthcare Center, Cagayan Branch, number 14, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City, tapat ng City Max Gasoline Station.
6: Gusto niyo bang

Sementadong Init na lasang was brought to us by Modi Arco, Balik Sigla, Balik PDA, and Casino Plus. And Geo Enterprises, quality supplies and services are our commitment. Good morning! Magandang morning po sa ating lahat. Welcome po sa ating programang The Wake Up Call. Ito po ang inyong lingkod, your very sweet and very lovable dish jockey. Yes, it's me. It's DJ Berry, keeping you company till the hour of 10. And it's already 7:20. Today is Thursday, September 24, 2026. Yes, and 92 days before Christmas na lang po mga sweethearts. Ako, napakabilis naman ang araw. Nagigil ako. And so, gusto pong magparamdam po sa atin bukas ang ating tanggapan. 0936-322-6700 and 0936-322-6700. Hello po, kamusta kayong lahat? Kamusta po ang araw ng Huwebes sa atin? Huwebes ngayon, di ba? Hindi pa ako sure. Actually, kagabi, tinatanong ko na yung sarili ko, anong araw ba bukas? Parang ang bilis-bilis naman kasi ng araw ng September. Sobrang bilis. Sana'y samahin niyo ako hanggang mamaya. Shoutout din po pala sa lahat ng kung ano man po ang eksena niyo today. Kung meron kayo sinaselebrate, happy celebration. Sabi nga nang lagi kong sinasabi, kung birthday mo ngayon, happy birthday. Kung hindi, okay. Sa lahat ng nag-birthday ng September, belated happy birthday po sa inyong lahat. Pwede rin mag-message sa page ko, DJ Berry po. Berry as in is churro berry. And hello po sa lahat ng mga kumakain ngayon. Good morning sa mga nagluluto dyan. Sa mga nagkakape o mga nagpapainit ng kanilang chan. At ganoon na rin sa mga nagpapapawis o yung mga talaga namang active na active mag-exercise. Dapat la ano tawag sa inyo. Nasa isip na palagi, dapat makapagbawas sila. Kaya naman makapag-stretching man lang sila sa isang buong araw. Oo, napakalaking tulong po ng mga kaibigan ko. Gusto niyo pong lumakas, gusto niyo maging mas healthy, and syempre, mag-exercise. Sinong gagawa niyan din? Hindi kayo lang din. Sabayan niyo na rin ang masusustansyang pagkain. Of course, shoutout po sa CBG Fitness Center. Kung gusto nyo pong mag-gym, kung gusto nyo magbuhat-buhat, ayun, meron po dito, CBG. Napakadali lamang pong hanapin dahil harap lang po mismo ito ng Heritage, mga kaibigan. Sobrang daling hanapin. Third floor po sila and abangan nyo po, may mga promo silang parating ngayon. Again, CBG Fitness Center. Good morning po sa inyo. I'll be back. Diyan lamang po kayo again. This is your DJ, DJ Berry.

0: Good morning, Checker Time. It's now 7:30. This time check is brought to you by Rice Coffee Mix Herbal Coffee, 14-in-1 plus 1.
1: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
2: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
5: Saan ka pa pupunta?
4: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
5: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
4: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang mabait pa ng mga empleyado doon.
5: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
4: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
5: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
4: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Buenos días, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX Trico.
1: Taga Davao City at ito ang kwentong MX Trico.
2: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX Trico.
3: I am 74 years old. Ito po ang aking kwento.
4: Mga kwento ng pag-asa.
5: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyang tatuig. Siguro 110% na dako kayo siya o impact.
6: Determined na ako next year.
7: Feeling ko 55 years old lang ako dahil gawain ng MXT na iniinom ko araw-araw.
4: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
8: Ako po si Romar Cacho, 27 years old. Isa pa akong IT expert. At ito po ang aking kwentong MX3. Alam mo yung mga bali-balita sa TV, ma-extend na extend yung lockdown. May mga company na rin na nagsasarado. So ngayon natatakot ako dun sa part ko. Baka yung company din namin is magsara. Nag-mix yung sa isip ko kasi hindi ko na kaya. Ganun po. Kasi napapagod na ako. Sobrang ako napapagod. Dahil sobrang puyat, lagi na akong late to meeting. Which is dapat 9 a.m. naka-sign na kami sa online namin. Ako po kasi nagkakapi ako ng mga 3 beses or 5 sa isang araw last year. Tapos yung coffee ko pa, yung brew, yung kumbaga yung inalagay pa sa coffee maker at kanya-kanyang timpla. So minsan hindi ko na natatansya kung matamis. Until bigla na lang ba akong lalagnat every week. Kumbaga parang bumabawi na sa akin yung katawan ko. Nung time na inaabuso ko siya to fix my work done. Mga 2 or 3 hours na lang kasi ako natutulog. So

0: up yung ad. Anak, kailangan mo ng pampalakas ng katawan. Kailangan mo ng good food and good nutrients mula sa food supplement ng MX3 Capsule at MX3 Coffee. Sabi niya, dahil nagbadalas ka nag-happy, bakit hindi mo rin itry yung MX3 Coffee? So, tinry ko yung advice ni Mama. Then, nireview ko din po yung kung ano yung magandang dulot ng MX3 Capsule. So, yun po, umorder po kami online. Tinanong ko rin yung doktor if okay na meron ako inumin na MX3 Capsule habang tinitake ko rin yung mga ina-advise niyang gamit. Sabi niya, pwede naman. Food supplement naman yan eh. Basta ma-maintain mo lang yung binigay niyang mga gamot. Parang i-observe niya po ako at 1 month kung may pagbabago. So yun, sinabay ko rin pong uminom ng MX3. So umiinom po ako ng MX3 every morning tapos gabi. Ayun sa nagtuloy-tuloy po ako. So, nafe-feel ko po yung changes simula nung hindi pa ako nag-take, especially na MX3. Kumbaga, nireview ko rin po yung, ano, yung coffee. Okay naman po siya at ang pinaganda doon sa MX3 coffee. Kaya, pwede siya po mga acidic person. So, yan din po yung nabasa ko sa mga review ni MX3. Which is, iniinom ko siya morning, tapos afternoon. Ganun po yung pag-take ko ng coffee. Nakakatulong po siya kasi every time na mag-work ako, kailangan po talaga hindi ako mawala ng MX3 coffee sa table ko. Which is nakakatulong siya sa akin para mag-focus dun sa ginagawa ko. Kasi hindi na ako yung sobrang irritable. Pabilis akong umingit yung ulo kapag gumagawa ko. Nagpa-sir, hindi ako makausap. Habang ngayon na continue kong sinitake yung MX3, ang gandang epekto ng MX3 capsule. Tinry ko din yung isang soap ng MX3 antibacterial para yung mas lalong mag-green yung sa sugat ko sa paa. Sobrang good din po. Sobrang dami kong ginamit sa mga sabon na antibacterial. Dumating sa point na parang ano, hindi masyado niyang yung balat ko doon. So binasa ko doon sa website niyo yung kagandaan ng antibacterial soap ko yun. Which is tinatry ko. Actually, pangalawang order ko na. Tapos hinahati-hati ko siya kasi parang hindi agad naubo. So far, wala na po kung sugat. Kung hindi ko lang picture na ipakita sa inyo. Sobrang effective po ng soap na yon. Sabi ko, pag ito nagtuloy-tuloy na, yung whitening so, yun po. Ang ganda po nung effect sa akin ng MX3. Sobrang nakatulong po siya. Ang MX3 ay tested and proven and angat sa iba. Alam niyo po, ang MX3 ay natural food supplement na kailangan ng aking katawan. Hindi po ako papayag na walang MX3 capsule at MX3 coffee sa aking pang-araw-araw na buhay. I want to live life to the fullest. My choice is to have MX3 capsule and coffee always available for me. Nagkaroon ako ng extra energy na kailangan ng aking katawan. Ako po si Romart at ito po ang kwentong MX3 ko.
1: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
2: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
3: POV, lubat ka na pero ikaw pa rin ang takbuhan.
4: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
5: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
6: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
7: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
8: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: GTX 500!
2: Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant? Mag-GTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawa. GTX 500! Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500!
3: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng GTX 500 na nung balik